0: osoy ki bora ina borofo tay bar nga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre quoi so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko ki bora ina borofo tay bara taru fugo osoy ki bora ina borofo tay bara taru fugo sogis ko bara Abdul Bari Muhammad dogiso sogo bara Hassan Abakar sogis ko ki bora ina borofo tay bara Musa Ishaq Abu Isra sogis ko ki bora ina borofo tay donga kanni bardu Comrade Yusuf ki bora ina Comrade Yusuf sadis watara jirsimo ileye sey kin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ali dwodi piedu wali la salon nakki durufi na ile dual munafiqiria aza zahirin indel nay belengal ali njin jwa le dwotu le na kilmang diore nesku senga jaru ile sey osogis ko Comrade Yusuf so ngagi donga kanni kido gis osoko ki bora ina borofo tay osogis ko bara habib ibrahim osogis ko bara habib ibrahim abdurrahman osoy bara ol abdurrahim osogis ko bara habib songa gi donga kanidoki al inena ngwa dain donga dien donga fago na kidok dain donga dieleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia ko elba alan kainte bo akwang ritage na alan uredu senga silong ki bora ina alan ko senga le koro na barga nyedding gi donga kanni bara manan Musa Adam osogis ko manan Musa Adam donga gi kanni songa lobi lo aljay bara manan tuigis kawidi osoy bara zol al khalis osoy nena zol al khalis osogis ko ki bora ina bora fotay donga gi kanni lobi lo albibay alan taras bang osogis ko bara manan dogis tuigis kawidi osoy ki bora ina bora fotay lobi lo albibay alan gi dayon on bulen na arrakan osogis kaw ki bora ina borofo tay bar nga nyeddi ngal bay donga gi kanni na dog mayna meram si bot kawi abas gal gingo kerke na gi dog ingo
1: borofo tay ki se worre ko akul nina al bay duwa pa donga yini ba kado gi nyetti ni gwen donga anni ko nyettin albel na bago sunga gi stawa aldi na ko kitari memba na ko kital bang na dog bel ay sen ki njuru ngamboa inang aleni ki ade incoming tiske samari alba ungang seng racing oto inama unse ki sene ki deng increasing aba ilong na juel alansi unse si jalun ko incoming alambos jumong alangi le dumbe le gel jamai so coloring nanama ko lelansi bam o ko alle ko singi Dr. Kabir ne ka gildo idin ne ki muto ki sense nina si dan tino agi ba asankin ba ma o sikage idinna kulu kergal babara le songa te katini jago
0: se ki bora ina bora fatay meram donga gi songa kanni idin al kayin kundina orre ngun kundul ina kinken ba ma songa gene erita katini asan kalon ine namadem balda au imbelen al munafik burgungan kunwi ila wardik nama tonkuri kwanga wala kuri indik nama duong idingi alburgo nga duwe den awule nama embele nga bajela na dile dinte bu pago nama leel na ngis bele hay kido galba kul arafo gurana kan amara kilom pinku rolan tabuko marra belen den de ilala ba belen den de aise gisi argama farega gis bele muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arabamba iding ne embelengal kiki arabang na je kie muratabazatu arageba na di muratab kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arraki kien alkan na dogengas belen batara al utka ay ingirina bas ingan nyindi bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ning rakhisi lolo besin belengal bakula rakan tarasa kemba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen gisi ken koranga fali ne ille belen ngale ne lampi iding asen gi ajuba ne in al yeken karaba ididuya akwel basen gi jiu asaye nyindi gisi gis piepi al ngi la lole jaring na asen gi do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idin duidi al le duidi na kwambo yezatu impeduo al do kame gal kam gal aylo ngining egel ne duo insilon al yedin tebui na kien jeba arage ba na sugi nga jongel ba gi jeb sa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arrafi na ji ida zaim ba asangis duali fagul ne ayangan sike na ingais belen ba asa ayang ang ayla ani wala ayla el wala kalgel ne ine tarjanes ani a jisingis belangal ba arrakan aki alba arrakan arra marrakilum finkuro altaraskani inangis beleng ai imbelezi namakagil ina saaki aldaim burukai al burgwa kwa kai nen kamina altaraskani taraskani aligel walal duem beleng aiza aldin tare ne ji au ai yezi jegil aike
1: neji
0: aike ai ne din illa yasi waisa wala koldasi inama tarai a in duo in inama do geyines ki kila kwa tiel al kwa nkiria al munafiq na vie duo ngaiba vie duo yelon zene ki turufi mara yenkin karabasi aba jurgulo banju mona rage idi ne nifak do fi nifak zatu fi ne jis duo si pie jogel na jinel si na mara din kil men dio illa keba a in nama ko senko seden au al inna belen in al maynam burgwa kwa fi ay sen belen ki nyedding al kwa kit kernes eridon akaimba mara al kutumina tebunkani na belen dey al yedeng im belen na din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilay in rising alanka ana aliyesina awulen nenke inna langis belen alangi la jamu ne ne tebunje yani ngar reida kay na boyla lamba ne silong irei
1: ala
0: kirelba no su ko ala la tengan ku ike ji irele ka ba iringa kiriba ne ani al kola kin sifia ji al kin kola sija
1: al
0: mazaka jara ne ne la duidi na lot lefi
1: orgozle
0: wala na wala gal itpi amul al lotu le in na me ne ki kai ne innen keldel a abas kin kwa se kiwo ba al innen gariya hin jago
1: ne ille kulie ga wal sanga lum bas delin ko duldin ko ezi e kari yal jundine ilolen fegel alan yani in marhala le jawgiti ne kilma dio kilma ka to gal gelum vi ma alan ji kilma to gi ndio uto o jawrti ne in kulke din kilma ndio a awalin kas gumiti dele na sani an tabungi sa jun doyti wala jundine duldin ko kirel yago
0: in bele ali nem fi yesi ya asdon bajaninga do alkuma lon finge ya lon ballon finge a ne yesi elagwe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalo asan kwa kininin si jalo al do undul ne din te bunga.

0: inama dentar ray awna kille koro awna injalun duo al el ne kiki e delle manes belen se kwal inen inen ne gis joana ile belele awfen en na na ngis kwailan anina inigi ne ngis kwailan umona era na ngis kwailan anon jumon ne ngis kwailan el ne jelagi
1: badi
0: ile duo si ba irijegi badingi aba irinyanga bes ilong al orena irinyanga marra kille na nyet incoming alan kayle futokari na kayin dio asan kango ka kangi suruwa idina kanga ba terma ba injo awola sona ba injo alkiro kangi bes ilo le ana singi ba zade singi ba fa kille alan kire karing ino berang awi na berang awu den jawar na mai lene duen bilen hayal arraka na marraki ki arraban ba na ilasi al idin bilen
1: asan
0: jiden adya jalum ba ine na magi seje alki ane dogal ba ki arraka na dok ema anama mom na may ndodo gin tarifi ha ya bas jay di orren kila la jomba al karra jom ko akeren dio ala nyen do akelal ba inema anama taray a udunga so nga kayin kille a na ilong asan ko akiwe marra inye ina dwedi da orde e kin si unas ka ngo kinin dio nyet na ma dem balda toge ala ndul din ko esi ken tari ngale jegil al yafi di ngereng aba taari nga rubba nga fi yedo min dio ba rubba na ba taari nga teye nga fi ye ba teye
1: yila mi til ka be ye la mi til al si yenes lom vitane nko ye la kuru si abas den kwe jaya asam ba jalu yin kuru al tulle wala
0: egel iningi
1: egel lakin abas den kwe jaya ni jumonas den kwe simuay ba
0: wati la
1: kuru hero kalbo fuye
0: ba kuru fuye
1: ba kuru fuye
0: ila nama ye na nga lombal kuru yi nama ye duldin kwe zibelin duo al taari tulle fi ila den den de ye kuru to ye kuru to le na dual taringa ko senga fi na mo kuru kiya duwe ila na maye asa lompi ke mud mitela so ngala di na ki au na duldin ko ese kelale ke gil au na duldin ko ese kelale ke gil na alan kin ko ase karrakawi aba du ela na dingi geba ko bariya jari ne le du sitar asin jegil ngayen ina undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaru kergel pia wala kwel alangis biongasi ila tari le rang wala kwel aizan ila dora le rana dora kergim ala nga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kine men kalung surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galanga way nama den jitti alba jia jo warang a orre alan dengi si di jegel mara kwa ngi si di jegidi na duon di ngangemba na di worren dio fie si a joba di worren dio munafika jamba den se ila jwal dio renke idi na bas do ila jaba inal barra komor sef kwa abas do ila dio ren jaba a ila bele di ngere ina ko sey egal di ngere ina ko sey an kilom fi ngere ko sey na budu le budu ba tawra ko rel jado ba man tawra jangula na ba tawra jangula le atabu sabana na jawi asin jalumba a awna sele jayna kwa se kiwi al kay mo en kamya a ki mitilin kam wa gisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasi nga awai sa kiwi al a ila nama yena ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga naka weba na duwa risin na fiba ila duo si al innelang kiria a innelang meram
1: e bat asoy a sunga gis jawara ilo leng na dog warre kwa sis aswa mingal kundula na kawgitya a kimbelengan se ngage kisen se na a owners do kial worre kwa ka nyatin ko anes kwa inin jey masika yin asan kaymeli a ti duo ki ke bang e nesgin jey me indual mberengal gijisi e kwel asan jumon sen se la idina kwa sunwa gane ki indora khadi enjingi yar ma kaangi ta yin unes sadma fi na wajana fi na uto sunwa fi na mbereng induo kalye ke ngal kaysi ingalwengi al e duin jaru ke aya kama ngal duin dakki ke ngana ka esi sengas amini na tulle ni ngueng elingi maranya ki dio ngereng e rikeri fa elol ndo ko ki sen se na dok sunga balka na asoga zamin di tor kabir basi lo ngala ngi ting fasi ni ngue di juro
0: ki boray meram o se ki boray o re kwana corona skel kam na makinga
1: asay

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwanyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kuotulengangi nadieng arka alapegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Osoy kiboraina profotay barnga nyedingi donga kande bara Muhammad Ali wad barge osogeska kiboraina profotay bara garwal osogeska kiboraina profotay barnga nyeding Aisa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey jolba ine jel dain tuskele naskel jam idi nekine bakile kersengal lompi kwel asan kayin isi kago ida se kio ne jido bay lo ngana ngina lanjalo jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ki tawse a ke boray na borofata ina meram si dog dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na do basi long al jamal kanni kayin e ba makille na medo kwel na asan tabun kawsi idina ki sense e belen so watu lege ngi tume e intile jago Dr. Kabir idina bera tabu koles kozi
1: e ke boray na borofata werre kwa na ma bera isle nen kanni tabu kole ne men belen al kake fie ila alke wala kelman rubbing kan eren din janon eren ama illa ki ko belen belen al miwa al nifaq akhlaqke in ay kumay asa akhlaqan nifaqke ila nama yena taray ay kumay asan jijiu ila duo in al berengal al munafiq akhlaqi yegil kel kem beki ko ambe la simo egal al munafiq akhlaq ana may le dual illa li tarifi al imbeleng ki asa daying rooming le jano kaying ye imbeleng gal al yenge nas qiyam kane inen ngis beleng na ini abaji ngo jibara ni jinjamming wala meram ni jinjamming alza qima nga kaying si jano jije gila la day qima qalole ki asa
2: qalole ki
1: ne jiza tu din qima ay lole ki
2: enjoy
1: enjoy ba dengis beleng asaki kay surungasi kay qima nga kan ina intile abajegile oredo ay qima asiki asa oredo din qima alke al suru di ngori ay oredo din qima alke ne rido garan jayo sema oredo din qima alke ne kurun ko din lal mindi ngomiro dalan jondo akema ne duo gisim beleng kasa qin qiyama an anang tonkuri duoy e kal jingo na kuy ngal njam min aisa jan kayge na kazatu ale ay inma den taray na imbele al in kama den jawhar kangi aisa gal ki ki dum pin dum bura fer tifi ki dum pin dum bura fer tifi hiki ha ki dum pi tokan na lumpi nem beleng ne do gin nenja na melnes pie en kwa alumpi en kwa jiza to baba kure si baga jawba ye do ala kwelba na elene lumpi nga alfengis fide na jaru o nga sines alben pine na jaru na rising a gising anigin innenin a riyan bulo bana kadin kirin ay na kadin kili ay aisa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajeru bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki ko yanga len nen kay meram albuem belengal al qiyam al akhlaq walige alki ko yanga len nen kay na dayim boru lele nyet kwa nas kawra no kumong do akeba adom bor kerle starife ba bor dombre inte wo mari ngola nakin ko alkele ne ki yonga si nen kirul kay kwa kin
2: yeng
1: nagal undul nezlom pinto ngale risin al jitisi dwala fiaba me yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin ko na undul ne
1: na jis egel na orre si na makel nes intebun kaye aba do di ngari jitifi al bako nga jebje wala gal bal al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na ni kinki la nyet baw na jekiyen jado na lom pinto bun bona hasabe benga na ma sile tabun kaye ne indik tabunga iskaye bakilom pingera lom pingwa jikile ala ga jundi balon duo keri ki koranga nyet an na se se te bu sey jawdi ingala eska me aba ne me embele e ki al inen ina lum bin tari kaw nal dom bonen tari kaw la den tari alfi ji al gelu lum fi la tari ni ji al gelu dom bonen la tari ni ji al gelu di qima inni gela ji aba ke le ni si je gela ne ji ona fi ne ke le nyet koronga ge ni ji la le jara e ji din tari ki lum pi do ni songa ke kire in nama den songa songa yei a na nifa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin ore se nga nin asaka ayin nin asaka nga nan siti jay al ila lole ke kire jay an nasi belen tok jay ke kire al duo di ore ng ere al elong ala nye inen ke inga la lomba lan ki inen kay idini ki kuldian kwa kan ki kuldian ara na torik duo akaba ba in den jo har na mayi naski domboren ere undul na illa al pieyi na ngange illa al pieyi idin na idin tabun asa ki mashar undul na na de qima idi jegidi kilom pingere na kiborun ere na illa tille aba jawngi na jegila dembele le ben belen asan jaju bana alangel ne je si tojaldo al innan tararising ne illa le so ki nga ja alan ki nga le so
2: de riske mayana
1: de riske nene jisi nambe le gaba jisi nga ko abe gel kal wel alan ji ki qima nga idi jol na kiki ji tokang na lompi akwel balon du ning na ile na ma pirje gisi a torik dog na ma dikane ne nam fiya na ma ela na risingo na ma duo ela na borun ke nga ne bawa na duo borun den ku ritara na ma na ma kam ela na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la ki kuruela na ki ringindora nas in ari intilial kwa kinin kundila kala ngona ke la kwanjuri in na ku intirimbile nen na ku karaba nen na ne ene ke burgo wa mbere ze taba ar ela na bawa na ile duo ali le burun kuri na ma el nat kwa se tawra pespia
2: elen
1: tawra al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kal jien kwe an abaji tial bi ban nay barang naba tulli ane idi ba kin ko alkere nen kin kulun kammi wala in dirbo kammi kay nga sialan ay nalan el ne dien te mun ene asi nan nyet dien dil a nalan nyanga si dimbil a almi ngi le bele agi ke lo kwasi za to adan din kelal ka be na lo ker ke nge na ke ile inti ledo
2: kasko
1: en nama do gei a alan duldin ko esi ken tari ngale bagil ken bele ngale ala nga boluwa idin nakin kwal belenga kinin kirta kien song nga yani 75% yenge nan skini ma kuringa azan kin kwan dio duo tulle jumon aba juru so taras as jaba na hamma lebe ga kila na tabun tibin jeyi na kile ni sika raba ba a bes elong ana ma tiri ni nen kaw na dora ala akurel ba ille awnas imbalung asan duo bi duo si ken tari ngale bi ken tari ngale kin namal kwa ke lega dok al kwela ala nyen idi kiol ne die masla kai ala dinte bu ela nas inelan ki mas har zahirin en ngal ba komo reza kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dom bure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal ki kiji kan na kin udo nga si al gi kasi bela bay kasi bela na ka kirenga ki ngudo nga si ala nyet karam
2: ala ka kirebe
1: jado al be bel ne la fago a namo lo leje ni jiden dor do zalum ba sabana ni jumon wala dem bo da zay ba asan dok deli meja a jina di lo le ni na jey ne la no perre na je kini ne ma yenge na tari ngana kay ne indila orren dio du ngor rek wa abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken tari ngale bagil ken bele ngale ken jur ngale ne ken gudale ne ken burgon ala jegil ba abas burgon ni njay na ne njirsi jikal gel na kuldi asi kini jani ewra ngana yam na kin dey basi jani yen kan se kalnga aljani dimbele la djursal de lore na adi gudja kaza ken se nga gel nas jwa kila se jijiwi asanye lon dan ko ay sa ken se nga kwa na nga kawe ba din ku kan jaranga na dis kuro jen kal gel na gel na kin qiyama se de lole jawi al kwa qima dan in si nela ka binu sur kelul ayedo basilong dan ko ay sa jundi ba al kera na na makina kayimba bais ilong ala jo banas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a da duona ze bi saboy ki ba orre ngi nyi ne kirsin wala ska ngal ba orre si marrakech se ngage en ma duoy ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi
3: na kedo da indogal den ka kirin ka kire
2: e aso a ba silong e island tina jalba na tani gis e baldan au kinga a asan do kousingi na tabungo e asan kayin baldan kin si kulka ge ko gidal kayne kirgudia alansi e domonzi tulle ka be ki gem baldan
3: sai ki bora na bora fatai orre kwa e da kin gem baldan aliena na mera makwa ba na osge a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kuringke ton kuringi nifak a ila au ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke a ila dok na ma nazi bagil na ma ene dok ker nga kenen beleng al nifak akhlaqi ke ki ka falay a ene na ma kenen beleng al nifak elami ke ila na de songa ina dele kan ni ongale a de ngos no beleng al nifak المجتمعي كي ان كي نما ككيرا كو غا سكي غا اوبي
2: مادين يلهجو اورلين
3: اي اورن نما نيفاك مجتمعي لي كيري انا نما مجتمعي نما سادي سواتراي ا ابا نيفاك مجتمعي لي كيو اي بغيل اور ري كو كي كان سيري غا سو وا كان اي اور ري غي ناس اي غا ايس اون انا تبو غا نياو با جيتيان نا غاني ني جيتيان نيفاك مجتمعي نا اور ري كو با كيلي اي غا كلو اي با al duosi de loleka al den gaddame lolo duosi nin de loleka al fie final kam sa pupupi na al duin jarui wala duin en lenkoi wala ining nama kele ni si kel na kana ile duwe la tari le taras aniba jado nama ken ma kiji kiji kfia no wori en ile ari nama suri kinini nama yenge na kein na orren dio indila ay orre kwa bagil ki tari nga ni si kanga orren na kay ge ayina long india adikin kwal kin kwale kwa al kwam bun wale kay na school kin kawe rawabe da jamiyata kay ge na long india balba il long india alamba ri e na makelna na kirsingo asad ka silu asilu ka na burgwa nyonyom ka na kani lolo muassasa ina na fiye ba muassasa je al tari taras fiya ayeri na kinana na kena na illo na orreng mujuri na tarifi ya in tarifi asan gufulke Nen dual de le udu yeden si rusun kena jaru. Na marra belesi duwa kirsi aba.
2: Iri.
3: Na man nifak mujtama yin sike kore kwa sasa mbwa bel na dorol keng. Al erike na jiti na dengen kirsi ngon. Ay beleng, ye umogin, kin mainan kamsi pimi age. Ye umogin na ukundi labaya. Na erito doga keba sayenga. Na denga, al ba idal babiba al kibi onkang. Na azlomba dingel al galjuru le irdike na kikwel. Na al imbwa al bel nas kwasi kagil ki na kiktule ilole alanka. Yen, nama nifak mujtama yen nama yen kagil al yen jaru wana kinki nga sa erike yen kil madyo na kaye. Nama yen alba ane bas. Ane lasi alba kaye.
2: Alanki anin nungi la je.
3: Aywa, alba kaye anin nungi nyanga. Nama yei na kwa jorub jingi. In nama kakiren kakire na dwedi na in aliyei na kwa siso nga jitifi. Na indien kai alalala al tabirir fili ya imbeleng. Haa na kaba bibela na kaal el na umong ingering na ala luwaba. Na maka bibawari alang kibi yonkaring. Ye na rezing. Kaba bibawari alang kibi yonkaring. Kaba bibawari alang bani. Kaba bibawari alang inemba. Na di jitifi nga. Ay luom di yangiri jawidi. Ay wa. Na mga ba yiringi angal bayi. Ne yiti fi akalas abay do nga jana meeri do nga jana kul ilenga na na birsin direct na na roken jaske ba inne no perrabeng li anama bawngi na sur kor ba na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bunga na ngeri eng na kwam belenga kelba mi na kwa kidim belenga kelba mi bal tariko kin na mayenge na so ngage orrendio abay kwali kinini si kel na intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge songage nifak mujtama ke ngudo songage ne in al yei na jundi na tulle jiti indel ne in al yei nas kwasi wayle keri de zaw azo kwasi jundi na sur kusela na isla akeba na jiti indel le jiti indel en nama sabe na indeng den taran tara kangi na duo kwam bele al kwa nyet kirsiane kama in se alaiba ki le tarfa gisindelba ha ben benal ba duin sey kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al dense inel long na kwa weyangange lolo inyala ba linengi na ma kwa weyembele jamu na firin jundi a in na maye a na da dai orden di okay na na ni fra mujtama ni masonga ke na masonga ni leke meram a toba ji tarazani orden munafiku kundi la na na le duosis a danga kawe na orden si dengere kan kawe dia alang orde de le rebulu bazan ine dual ko la ngorde ini nemen kwa ay ne ka ka man na ya ko el bakal walundi en nama do digi a mujtama dog nama inke na abakungula al rukawe ba in kirsinga sursik sorko yili ba delle na ali to agenen kerul adi ka agenen kawe inama ye ni bal mujtama udo songage ne in yorre ndio na kinin yei a na lompi akwelba idi na lompi na tong erele na karabang erele kwa erina ka utumo duldin ko ala ke balam ferrafia ana duldin ko ji ne ma ile benezix ya gel bana ferrajaw e gel din tas ke lomping u do songa ke e ya wes din bel dal dasi a na bel da tulle le jawngi a inama digi le vague mujtama ile kio a na magana ne le ko a meram nifaq alin kama elami yungwal kirsinga tuske ale na nyarga bale inama fie inama ene ko si jitifia zato inama ke kire
2: wish
3: gono ma den ton on nas urini namay la bourgeoisie akania a kinel kines kelkame al ones pa namay den ton jos urini namar risingo kinel bas kelkame ban kamalase
2: nalase
3: ne kwasi na dora kerini in namasonga ke a ne indel na sorre kwasen kamin ay bele al ela na nyargable fago maynan ilasi si ala jibi altra asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil ne jingo asan jumbo dense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuske pa kan nan kulum kariya kan do
2: danke
3: na ka engam ni fa mujtama aifia kwali le risque li za to koru nas erker kime nan go dal ding ding tuske irige dal ding ne ngalom bal al burto ngi la nindi mbele ke za kelo kwaziba dokele na dogila tari ne lankawe na ma agirren kawe na belengan kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na mas urinya tuske akew na in na ma yena ke a nifaq elami erika kirei marrakine ila sakoba kiden aksikani ki kensenga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na dikidum burainan kirsing a alandai orre sesilong idina ker askay baben togi na ille na makoyela lan kensenga kirsiono orre algis sod boy wala isa bisante boy a wala kes kolumba a ille bele sibas jeyona tabunjo na ba duwaju mona kinini leke ille duole alang viajeling a jago mero
2: e betarasi a kisense imbele singa se algis majiram baina kwa ba marang kial worre kwa kan e kisense barnga na e kenikin na nyatin ko en awnaki udon ale mbalka a kalun si dai ngore se songo tulle a ki gavale a dai ngore se songo tulle na udon akin e dai tullingin min kai won den tille na ela ne na lombal otoy a intulingal ela ki sense na madogie na e dengerengie na uto sunga ini a kingwaba ena al e ferigale kay no borngo kerngale kay ngol gallo kerngale na magitulinkele ni na altiyen erito doga kay mba na makene na kay ngo bogunga kani na otanga kani na makene na e yani ide kol bi ases enu yengeri asa kay mba oto na maye a ki uto wana sinelelinge audo ki lolen kisena do e kaungina kan jurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin neki utonga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa gena skalnga ne ki ngari dai barusi askam basunga alan kwa good psychology in kawasan kwasi e kerengeni min dio in duo si ati agila dem meaning wala gal dem bilal ko lan kwa wala gal ken utonga ye ko lan fiya a asa inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasi le lolin gubli ne ile risafiya maran ki sense so gote bukwalen au no duo bi duo kin e atiki duo ho ines bai dizatu no bola lan birsingo asan jalun in duo ki al birsing den bela rengel e ila dorale la al dikie bana birsing wala e dora falin ina kuro fa kisense sunga daga tini inzi wore kwa alan sikalun alamba e dual be ena donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vinafsi lo ki duo den kilman den diongerem galsing erikerkeze ni alba warim bara kwa ba na kaisi illo zina sunga stui ka wore kwa alan kwa illo len bal kai sunga alan sogote bukwalen dayin wore kungi foli ne irije idine in lolen kiseng alkamin idin yai bal kain surungi maran wore ngi alan sare wore zika ginna irike na doxigenes kwa wore nga siboye zenina alkwa tebunkenge na makanne ki huto ngen kamin kwal tebunkenge te kwal kenge ho ai baru kan kunyol kido ga una kunyon na una skikering na una gisulum ringo alan sare ki utonga dora rule marang amin na dora rule ba akidem beng foreng kari gwal kundula na utonga kari kwa wala gal kwa kari kwa do banko jaya mungkin nani ille sungo kuma mungkin na sin lomfi kier gal na gal itin sikulle ni mara lomfi kwa duwa bi duwa ba ngunyo den sulimin yala jundi ba alam bay ini marang jial junyo na din sulum gil lomfi ini ki dora ille zgyo alam si sare din sursi tabunjare na dog warre duwo illolen futo yarin ki sense na auna tulen ale bang basi long dain tindok nilanga sa kayimba marang abay long diktor kabir no ko asan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam na koro sey
3: e ki borena boro fatay meram a dain tin ingin yangal nyamar barnga kayna kagul a do diro abago batarasi idine en ko jojay ngeneng marabi do bawarna fago bara yasir mohammed osoges ko kiboreena boro fatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kiboreena boro fatay bara fatay bara lobilu al jayin bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanni orre ko nyadi lolo al lobilu al baybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanni bara foxi lobilu al jayin do perraja ko nena fago idine kense nga kidan worre ndio kersing kiboreena boro fatay ay alan dentin ay jalba mara goddi donga kanena do bano nas dent tombol di kelkam abay tinjano namakee abay tinjano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ke kire kan nakel naskaydi nagal erikerin kirso
2: e nakila ko dogal e askal ngaba asangin kalma dayin radio samaral ki soga kul tarifi
3: e badwa
2: e min e yena ki siomal ahatungen nam khamis na ko akit galal ki satalaid le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko iri bagi na boagisi ji al gis satalaid le kel jam na radio samar madar arbo shirin sal ke na tarifi jago abay lonne ki na din tim folongas ganga ba ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri bonjumong radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni kalandu ndonga worre kulle fago na sogis amin na borafatay namaskaiti tulangale
3: ke boray na borfo tay meram tulana di orre kwasi dora jawli jawil alan den jargable keri akike ngo sabangal ki genay ne longimbia ko ranga nyedle ke idal ba di ngel dowle mo firi alan jeri di ndo mon jabo orre di marra senga kwale kan alan ke senga kersing do nga gisin kolo namakai nga nasgal kollin ila dikaydi nagal eri kerin kersion osoy ke boray na borfo tay
4: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le.

Da bele dok mo yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se ngaka minga kwa nama da ngara karul indalang namas ga ngota ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa.

naite namugal kuil alan dangirtimo da zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwal otanga allong songangarin borun tarinja nama dik janingin kirtimo na namakuil asan janingile kanyi janingi namela kirtimo song kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijwa zan kin ala se janyingi burum tarere dik numaki gutin jaylo kwakit al zi kinga na juranga dokya age yeng balong alang gutle putokerale elain na buru gutin jakwel ananze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kirel na mbeleng al diento wi elain na se gudom na ma dora buliti alang ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulle na dike na tulle ba gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulle kwang na jo na kejo na mani ara jeran alan si tulle jiwi alalia kin dim buru si stare tulle ja na inalom ba dual gudja na gudjiwi alama injo kana al kuin barna kila dire songa tulle ang asa guta kanga ba gibas ilain giwi asa nyasa yanyini na alan si yansi kura tulle nga jauli alan ke nga kanya na alan si yansi diyen jayin tulle ya uzan diyen jayin tulle ya na ni yiyen tulle ke yinyi diyen suru niri alan kaki alan tare tulle kawal na kakire ki yinyi na ba yiyen tare tulle kawai na kakire ki yinyi bay long alji jang na tare tulle ya na kakire jang ilain nasji yansi jauli na mazi yiyen kiwi na kawwe na tarika na margi njwa aldi le songa tulle jang yasi asa jawli tiba indalang ji iran jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipya ba delling si sokaja delling asang on du lianama ma wai na kila sokan dio jinu jo la sanya si jawli otan kit se jiwi alan si kiwi na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwiel

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumule irije ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki di mbele ajaba jitaga turti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumule nama gutin jake na ki ngwa alan gutin jale butokare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ba ni al biki kwa dain belele wala gal dain gorre ile al kiko au nas jalum ji erital giren jaw kan jaw na jibal wa din susi delle jaw wala kwa kerna si nas jaw wala jibal wa din susi jaw wala masji ota giwi nama dinen diyo janna otanga jaw liya den jagin ele namas jagin nama haddu indaram jigan sin buru jang ila naski uwa ma jisi buru ila gis kawe naskundi nangi lompi bingas ini nabi ette nama boteng alande yon roba kwa kin al kayin na tare kawe bay yenga delin na kayin na kawe na kwa kerna na kayin na kungi maran ki la sin akwela nam kundi ki inkwel dobi duo al ke na Burudia ke wana parke, alang gutsi pi, tulle. Na alang den tamu inja, ila gutsi al pi, den alaiba alwinti asan ken alasi pali. Asan ken alasi pali, nis kiwil. Alang si, kien surunga si, kien surunga ni kakire kinyi, na dien buru si kutumul. Na alamba dele kawi, na masindini aginyi. Na kain alai se kelbam, kien kwel, kwabi kwa, loile na kin alan guti ngarin gaila ila na kin kwa yembe su guti nuskurun goye nalia alan kawu na kan wulu ngasi kege kutubenka kida embele na kainsi adela kawo ba ki boru ni na kisin nusuru ni na kisin yani ni na kisin mo asan su tsikanyen dinai yani dik ni mo guti alde en kisin mo ete

0: sani da kai ga kankel jam kwa dan barnamij oran uduwan jare na ine nama dan jiwon belen ya ne sa kwa taban wakilin ki yikin kwa kilofu kan anan dan burusi kabe na hatta orya ker na zatar kilofu ka ga dido kenge na kikwa kulkulu wasi na real dui na yin kwela san pora sinya tingagel na di oran ake da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mai ramen jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tarakan banalo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwa surka isle na alang kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idi na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru daing alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dientari idin bau alang orren te yeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga si bagika idin aba juel aisen jisi en tulle ba auna din barasi juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru wazin kopo ba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur ankaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu kaili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka anaji tok kanko na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin innelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan ele ngun juengi ine no menang in kwel alan ki suru se ko ngi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se ayo iding na abajio lo kerle duoze abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjo aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa sur kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali e nkwela wala gal aza e ndele sur magi bakawe idi na e ndonga toge aba kele beskiri bili ali mikel dia ne skara wakabe mara aba ki ke sense dok inze kia enala e nke ina enze sur kirgi nga naski dok sur kirgi nga duwa lang el neski nga sitabu nkir akeba idi anakuwa ki nyet al kaing kaing uwa nyet denje nga kaing ba ena ro aza kerinja nga akeba ala ming ela kwa nyet eribi del nama bau kisina kusage nama nyetu gajawe na bona ki enje na inak na magal rose dembir nya jundi kangu jundi idi nas kuroke na kalikil maske ba alan kalikil ma kabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alan ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur sikirging elang dembu rubasen ko
0: Tulay, mayram bayan dok, nas ini loy dengan tara. Zirsingo, nana magali ne tiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik. Orang udah anjale, nama yang tombolin dagzi sekelkan makainga, naga dogingo kerja keri.

0: tanedo kainga kain ka jam kwa dain barnamij orren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masanan pora ki longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dain kania incoming dain kania yek gizi ki na dingin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gita ni nyamangi du gizi ni yani na makwela lange si lode tiri birtu ngela ai pa era ai ya pa mezata alkwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes illong alkwa gen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yey na firjay na ski kelel ye donga kai na ka duin surule ay kala de le an yalan donga a wala yening elnes in kwa al kiga fala al kajiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska kwinkit wa al ka amin na mas in wal illa jong na batar mit inne nja ka alambe urum inne lang bais illong al yey donga mara alanji jannina na sole ta jaw al gi jundi na on na ton dingi illa bais illong al yey ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in na maye ay ba iding na ding al dingi ay kanya ba din di leke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela na dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong al bajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan boke nen belen kadingi si alan abung na jita atwal nga jembay la nyet aso ki kiyon kurunga na kurunga si dog jegil ne kendili alan buru dog ni mangas ke banas ang kurunga ke balang kuyari imba dog in nama duo di na duo ba erbede duo ba shitani ne dibdi ay bazato in al ki ngudong api ji asang enjalun do alkin sifi na mankurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelang jaso idi na lompi ken lomberele dok inyeng kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balang baw jiye si asang jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asang in nelang kalung kaing do ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alia bawanas ka na kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nya si kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alio anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenganga sambilinga la anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari angel ba ka bangi sambiling era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding ne yon kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwe jang aljel na jabung jidok bak injwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kenina ke nyet nas kuro arrakai na sijurunga arrakai kusanga nan kainge na daing idi indela ilal kabe nan daingi ala nyet ki donga tokken kenina ke iding na abagis ji duo kounge nan iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iuranga ji jurun iding ki auto kang ala surunga si bagika na kain udonga tabunjol
0: tulay manjiram bay na dogis nan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baduk la derti eta man pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwa ni le aba kwa ba na el du ye gigi er ni jeba jero ye le yaman gigi sini ye ba gisi uru na dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na as ke kinga na dok dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

sẽ su quá đến sủi bụi nhí na ya su phai bule ala juu dole ala juu na tare dumo jiti qua ala nin umo jito la kawe na manin kanianas isale bele kelkame farisinga na mai nani yekin qua jito la si ai koi na man ona ki njama rakame isina mai yanga si bele ki ali ya wina sin qua ala dien yo dore kole na firike na matoksiyo salam kila waya na tise si yundi alange na ila toksiko ini ala yunga ya adesbulong yezi salam kima simo ing alam fili naskiya mba ngasin kwa kala simo kia naskadu indole si umo ala yunga bingo sigis amin simming bandok jawile intet ing aliduoto koronga yundi na lomfile fingi kwa songa mfal ala jingle jawungi akwela batros namadok isa si loo kirli ingo Bimbara asinga ningi sin jitofia asanka yesi aso. Naka asinga sabe somalage. Isa namas yesi bele njawi. Isa namas yesi bele njawi. Lolo marangwaya nga sabe. Kasinga sabe. Lea isa namas botros si alifia. Lea isa namas botros si alifia. Namain ungi na jawilin kuin. Ba in long in abakuri ala kuel. Alan kien tari kwasi belewe. Ni asa following dik. Si belen jandi tuma numu bulung nas grisan kiwo ki miliona ke awa kuri nama inkwa iduo si nama ndeen tong inkwa si alam probanyang wele lekule marantari nungu nama awa kuri si kurmo lefoy nas satfya awa kuri si nama kinu duftena nas duo si faso nas kiwo jundi nama duo si ho jundi nanyanga lia itari nungu albas jawla nanyanga namas kire enjal wakti kaidi ala dok dele kiwo kwela dinara firi to namo futon ditio alan king sa nyajawi iduo namo de nyarwak si kurmule foye na satya anan kiso wadi ya malem ya solo namo uringi alan den solo namo uringi alan den bele kilami namo de nyarwak si tiyo na dimbil ya apa kurisi namo kimi fuye na ni ala yit aldesi kilami namo sit solo nisi mkwa jiduo yitija kajisi kis kiusu nga kila nyat andi Iri nado ile kisat dwe ni. Nama in longa asandimbara si utule ya ena isa kajisi a. Kana jisi gising dimbil, kana jisi ging dimbil a. Kana jisi gising dimbil are naman sing kuin kiwo ki jage ala dingrike. Isa nama dembele esu, isa nama dembele aje nama in kwa. Bwimba ala jawil ke, paisin pingusi lo, it dead

kwe ala jumu juman kwe ala tumwinga isa jasa nungunama kwe nye samfarisinga si fali alongfi kwa si arrakwele wadiga na mankoroa yinama yangasis aldeifia yinama si yangasi aldeifia duwele pisida wala ukia kwe iti kumo nama demba ase mkwa duwe ingi atijane demba nama atine kwe si nama kilmisimwenga nama gisabawana buru kirele nyanga yinama kike njalwa gisa nyep jurin nasubo ngale age jurin nasubo ngale age ya it buru le nama durufayi yinama duwele kisi keturu gandu wampia nama ning kamargena kit amala keturu wa ame lia nama fiina desuri nkwa kwa ala nui mba antari kawe nama busa na jama simola fisikami na kahina iduru iru na abandu mba lia wangina situleke jina ma tora tiyona de mba antonfinite de mba alwa isi karaje gira nama jagengi na kwezi jumo na kwezi kwa tiyona komola kwe nama sbaase nkwa kadingiri jiti a na ina lomba alangi kadingi kwe kriya marang gidin tare dumoja ko en bana mas ke en tare ko asen ko juri nas birnya la bigi nas tarne don ale bana kaula tarnale asan suka nan nun boro tala ba alan kam nas moke ko ya pa ko alba kelami na made en bara ngiri ki mo ko sen na ma ko ri asan ki tu lintire na made en bale nyana sen ko ki aya ga stare na a na kunin ta doga jani ba alan ke ko yin ro ga on simoka alan ko kuyin jalwa ga nisi moke. Barra ngalba diin ko ye ela ala gisa nyet sugun ala jiyo. Nama siye fi nongboro tala chow. Demba nama ye si njawe. Duyen ko ye ka kere kiji kayin. Na eri tala duyen yin badob diin. Marra ngilong. Alan kilma nga fataka. Idin diin bara waito la nga nama salla ya nga. Na jungo naspulini. Ko ye ala jungo nama demba antong lewe nga. Utfali. Kayin giswa long fi melegante hong. Alan kilman si minke duo koron togin un ala long file fini gupwa kwe iti kun a nyanga ni ala demba ale kisaba demba ka fiani ala yesi karajengila na tong undul na kwe apa kunga ikwa le aja la sawa ile jawla isa na makomela ni asa yasudu modem yehudi ile jawla na lo karadik le duiti kwa wasi isiri mkele asamari ya mkimarsa adenkawe na sinange daenkuri duo alajiki kilmajwa ingi yeso nga wajane mara isa wala tarkulia fia walang leazir le pingi alanyige jinamas soga au ong namas soga au onga nos kwa wasibu utfale di na wajana jigiti lia namas kengur kwa wasi nkwa na kalade myaudi ele kawangi ngutpa nama iski nki na isi nkingul jalong sina yahuda gi jizik kwela alangi kawai bitan kanjwe alang kidin surli njawungi isa nama yangasi njawi yeto sasa sanga weena yeto sasa sanga weena auke bela nakito kawungi ala dora kulu alanga itugulba lea asri ya daimbarai nama wai kawala kulea aba alangi esige inin na agila alangi zbimasi lomfin si medik awli nama sing yesi bin na sebei leani alayin kidora kura kinye ye nama dembet ani ale kugul ala lehazer kya lehazer nama sturgale soga ongal kya ni ala waye nama kurie ni ala waye nama kurie leani alayin kugul marsa alba tawra kurwa sangi sa siti ye nama senkwa doyin sit adeni njini janga doyin bara ongayba ase nama smarsa senkwa diin bara yawla sen marsa nama sesin nama marsa nama yesi njawi kaalong si yasan soga nkirile ki jawlan sog jawla isa nama sesi nkwa kayang jayin na jawla duwit na iska sitina banki jayin kie annang wai na duwit alasalahe nama giska sitina yang wai ba marang banki jayin kurake jiin bele si jinelza marsa nama njawi ye inelsi duwin kure ye inelsi ka duwin si marsa kiden ditan Maryam nama ki isa na gud kwa turbang ale kele isa si nama skilma wingola ni ala kinja nga si jagila na muni nga ge iya nama dokle azirin unkola komala isa nama skul kwa si nkwa indiro situ ka pa bergia indiro situ ka bergia
yana ma kɔngɔ jabe jabe na ma lɔng feele e dɔɔ afia kibarika e dɔɔ mbaa e di ne jikere kasi ka jam mɔrɔŋ nama kenkwaŋ uŋi ala ge kasi dɔŋɔ jani ala ge jisi kiinal ya isa nama wuru taa nas li aadir si tari mbia nyi li aadir kala tawra juro kwa nama turbale belenga telkame li aadir nama tawra ela nas ki jurina niŋ taŋale naman tabule isa nama si dɛt li aadir si wayele jiŋi kiit so kwa soŋa nama si isa si kiniŋi nama lɔŋ feele kaŋe

0: Loro, ila baddem pulding, toga kise bagi. Na pul, na baran basle, era. Ya al kening domandung asa joingi kenga. Na lompe, namo kuro, namos lompe in kuro kenga. Aba yen duldisi, kien soronga nkwelingi. Yen basin kilmang siming, sa songa, kume. Marangelaing, ala lompeze bagi, yao. Sarab dombare akse, sangal weye, no ngal. Bersa weye, no sandig gis, ardenja.
1: Albakwa au, apanga, Barnabas na Paul inzikel kami yenem kien juringa kenyere nama kwan dio kerie nagi kwan urukalde na incoming kwa bi inzikam bau kiba darling kwa kang kwa ninebi
0: Paul na Barnabas intuling kwa nyet bagi kawe kido alang indala ka alang yang asikil mangasimo ka
2: ka elang eri ka ine alang eri na bele digwa ka se el ine aldang ere gujake kido mundong si Iring alang kava. Mara lompi ilasi alan dumunduan diging rising. Lompi kingasi gis imbeleng eritodoxi alang akundiba alan sanam eng. Dain jayle na ki yesi iri kaoriti.
0: Dimbele saitugu aribayari na lompi lo lekirel. Dain jayle basanami. Yamatsi in long nesinim sinemanga na ari asa kwasi kilmang simingundul. Walagal orren tabung jasinga sarap.
1: Kibinga sigis jaloma kiyon akundul. Alangis inkwa alang kila udonga jitangale karakawngi. Na alang dorabo aljeyi na jawel na surusipia. Na yejondi na duldingwa nyet ikiye nkwa rangakit kaniyal. Aliye nkweri. Egel yenden sursi ki jarribenja ajondi eba. Yenangis den duldingpaleti. Algis binga si kwe ela jawel alang kang bayo. Ye nangis nu sasonga era nang kien kelmasi ki kelman simin pispia

0: Aso ki bora ina ki bora fatay ba la ore ko ki nya ngergel e kisi ko lang isko songa do ko songa ki gabalai e la wunna do ko lo di anko je ki ina ten sok do ba islo electric diroka mara ba is ba so bas ki tel ki kay mbarnga a e la wun na ki asa kalam ye dulin ko ko mal malai ba na ke ngota ki se do gal ye na e pe do ko mal malai ba a do video asan do ina long ai bendel ngi so akin manka kire ban kisi kilmezi moy do ko ten sok le alkel nakago alang si kain belenga kergi kital ye dayngo rangal yenes ke dayngi andal kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni namang kain kwa kital koyon ala kein namang kwa kital de male kein namang kwa kital ye na kwa mburunga le kein arias kan ala yettin ka kirabang nan dok lombele kola ko alang si daraga fia ke kain patima do kengang na dok ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettin ding alang lompi don bayin alang au na gis lompi daraga fia ko sen kital kein na enang indelinga na kain barnga kital gal dog yei na kay ngurya kini kusin do galiye na unse le kusin do na lompe romagne leja na ko akital do yeyi na wajane kini na ko akital yeyi na do kwa urian kiden ken wajanga bule ki kian kurul do aw lompe sisin kumel kitin bitin na do aw na kenge alando ken ko te yanga kay nasi yense dok dawa yeyi alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe eten sok na ba do yeyi na kel alando ka kirsin ko kayen bilanga nalba be kundu na kirsin dok bayenge ki palas coaching babaye na ton ore dio kain na namaduk asakayin ne tabun akiyo badok asanko namaduk yei maramben dan urtu toli na kerake dok na unsiya kera bereng aliyei nas nune ndule so si moge ete namaduk yena na pago alangis kense na kera iwaral gisier adi enan tarase berel maramben yago na kwase ton ajani
1: kerrigi sina mi majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na ay si jemu a orrequa ay si bomu a del dindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi ay si bonga duin donga diele duin kilmanjo ngi dien sabba duin orre na duin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras yago yi merambain na kay mbar nga nyettim bel na bago inal baker rek bundul ela wona 15 kilometari si babbi ban na baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abadu wori kenetin ngunying etin na dok etin tar kule bo dok albas kwa ker nga ke den kari ne na ka kire kere li kase in lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngun indeling nan biban na orrentare biban na baw na inalom balba kila kwa ge al boluna kay na kerta nga kerre ken kwa bako wagidge al dien direksyon na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelinga die le kay belna bago kiken yoro an kergel kera yoro an simo akela asa nyetin dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital bal ge lompin yoro an le kay dok alang kel na orre dio kuilo ete na orre dio tarifia asan tore kay nan kan na kwa orre nga si tarifia mara ete kikuela san gororo ka nyetin kwa mbarungan kina kala man kwa mbarungan nyetin kela juro ngal oreporinge kuela san nyet gororo ka naski nguna nyetin kaya nga na dayin suru kini alang elatari si dayin suru pia ete marama inamaduk bele kena sa songo takatini alie inaduk kel na kuela nde inkirsingo naduk bais long den dio lang itin kel si mo gela kay ngaisan jo nas ki kel kam na kam bar nas kel kam mel kit al dok yei al ker kundu la nas kel kame na nama sa so ta gati di kitik na mang waji mar mai eten sokle wala adi adin sokle do wan min ka min torik min wo torante na mang tele eten sokle pa wo ki adi long na kana gi long al kana gi kel na bele tokle skirgingo alan ka ki gi bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kirgeli bele ke na tolle na bele ke masalang nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka kiji kel na seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi mwa in ule matal ba ka kiji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akam badelle engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara abay longan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirgo kiji na kwela ngari to leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sila den tabu
1: asoi majaram bay na irin a nas arin to are to len gel a ati long na din are to lena kadwen are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na kere ndore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba ma to lenga kabi kila al kidge sa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kagia a are to le a jundi gi na kwaki wuto ma sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inia al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belnes king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni di njaile al kwa ngami na jafil haya au al kwa ngami a numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgantasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumo maye alkikwen gamen alkwa maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge ayle kingi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al illong na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi ndakike na asam bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga to le nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ken are nga osondig ke le kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia niki ngesis tebunduitia na atigal ilong anay ngwaro gal ritin kirsingo yani nina al are ye ilay al tulle ko ngay ba na kayin are nga sura duitia ba kingasi al gispegetia a asoki singwa eina makin osondile karin eina kegil ati lon naki kidayin ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba ji man din ton dio ati lona kien are nga to lenga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na atigal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogo ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas kien are nga to lenga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na atigal dog ilong na fuldung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri al nimbago a nati do ingwal barun tareles masot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yokin ati lon na ki oto lon na kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulinga gina sawe si bagun sabba. A ki ay ninkang. Kasipa zilonga lang ila lifing ya, ali ingwa ala rumin kilma ke, a asang kwa salam ke inkilma le, nangal ninkilma ngampis ke dele. Marangabay lo na are suru sawa ba, ba si longa liye na konjula ge, nina liye na asaka na buru ngale kalu, wala galal dayan buru kalu, kinama dogis ilong al are ilay, al are kisi ay ba, wala are tulle kwa ngay ba, alam kwa kulkundul na kayang are kan sur sewele. Ka aso isa mengore kwa, ina makelia na kin are tulle alilona sur sawa ye kinga si algis duiti na dengin kirsingo tabunje majramay.
0: Aso ye kebray, na kebra batay kes kinyete ngal jirsingo ta de loge nalang, ila wungna lompi abo ko ona ke grein no dulting ko esal te wayna te wala mbake na ma nama pe yana ma dendi tinje na el dendi tinja wal galal mbake na ma ke na ma dendi tin ke na ma ke na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompe do en kwa a dombaranki dole kwa songa gis do ma kwa gis sadem via be alan girgi ngo ke kwantas le a utongale alan ona ke neskiri na nas del disi elan kargiti elo una lo adin ale do en kwa rewa de lo en kwa a ka aise suru bingati elan e obia kuldi an kwa ban alam bayndu na dental do ko kala binga se
1: gel marangel gel ko lalan kayin are nga
0: alan
1: tulenga gena sur iri indelinga nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini kadu to gala mbole ji duto gala jamba ar ko sunga kan egel maral ya kayin are nga indelinga in ri ya in dayin ri nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayin are nga suri iri indelinga yi wala duri nga areke na fuldungi na din kin duwa duti aba liana maye na ko na otan ki ini na yeba
0: ina diona ba dogye ke na mansin kwa gelka ala surbi nga sen na do na surwal dien tala leke ke nguto ke talke na bawo al ilongal tolinga ka ila qur'ani maraba ilonagal a ilongal kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asange al kake etrisi khilaf dikain egel na yala ko singe stele me ila losi na baga ilong na do mbile kelame sen na beke la duonke en kwa benga egel bi aram bagal dora korumbo ina na madog gingoto ke na walange ihu maramben a ina injirgi ngo alka waring inwa kanagi adi ilong na tokenga ri tokle
1: kaing
0: are nga tokenga are nga
1: to alka fikira griya
0: nang are nga tolle nga kwagi kiba are nga tolle nga kwangi na are nga tolle nga kwe na illole jirgi ngo ye alke illole illalong asa tinke mo ayena lan jirgi ngo dele ke wala inke jirgi ngo kana ma ka kiji kang alamba skirgi mas namnen ka ke kaing jenga nyette na awle doge ya jingo kuraage ba na awle illa lon san token den tille kirgin ba delling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jingo wu merame
1: erdike asanki kalon kwa ingame nga aba en niya na kwa wori kare gelba tulle jarin alba tulle buto dew jarin na aba kwa kolman yi alba awuna wori jerel kangungi
0: nana galen kama bagyata yin ko na ko ndu na kwa wori kere kwa
1: wori wori jaring kiel coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangungi oto zeninal oto ilona kim mitilzin wane na oto da mburu na konjolenga kilo longalang al kwa kereli kilo longalang ko ngala longalang to likaring
0: kilo an to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa singawi na kilma pesge ila lolay jinan jwa kalas asan koroji ngi alba rojago nemen jwa kalas nema buru yani rumin ke na rito dake ba kalan duong wala long electile alan taratu leja ila nema yeyi na inquel aba ilong na kwa wori kare jielbe le son dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngamal umil gawi amang jiddu ala jomba ila tilemang dok alba junyungo diding alan kayeng alan sammo sodja na disusi tule ke krija kinamanya yi al incominga kin ala arenga tulenga ge ina lomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idle ye ali ilona konjolin tilei ila sare na makayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare to mungir manju mun kuluke aba tina dinga elens bitu mun kuluwa ke ngaba dille banju mun kuluke aba ro atay kuturgu fi aba ingel ban kuturgu ke kila nama is ailonga al ilong kaing arenga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki udon to lia kila tilal ba doin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin yi ila nama yundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen kitin birgo a kasebe se ilong kila ota albatinin kay na dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala landok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ni nel jesa injwa kerker sambeng aba ilon natin tulei ela lara ine nkwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyasi jundi nakakawo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikawo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak na may ndurai oto ki te lumanas are akamba nas are to le akamba sur iri ki daga ka buksa nga ala ngata to le anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba to le nas rigin illa long ala ngi kinga kuro ini na belenga to le nga karang nang nam fuldu nga kere ngelba yi maranga bay lo na are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to le nga kere ngel marang abe ngwa taga na sura soba bon kulnyet fuldu ngokrol na todde tulle an kroba hi wala di ndio bisara asin kambal kwa hikma kriya inama are tulle ine kinyesi jundi alam bisara ke har kwa hikma kriya na kaman alangi kuro ini na are nga kirenga au utuma belenga bal danga tulle akit kirengel ali longalangi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung na masunga yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabunjia are ayle ki ngisi kuro inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a tagango ba
0: e ki boraina ki borbata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa diang aba ilon na burudio walgal a ko adien suruba na welle gi mbau e ela tinle bas long kwasi do kwasa itin yitia toko tabugo anga skerengele ba kidain sin minginde njengin ela une del die ke regala ba in sin minginde njengin ei ina lanka en torik na mankain por rengan den tinlel kundula wala ardinin ke na en aika ade illona do sa doyle wulle jonke illalonga sa alang asileng indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet kiti ale longa tan

0: lin kamega aba nifia na suk beno bumo na kwa basala kwa se kalde ji tum si talba din sur lo joi
1: na al kwa ngama metile ngama wa azanzi kerie
0: egal
1: ji alba din tabu jilim
0: egal enangi ela jiban jo ten sok na mam basala si kalde ka tu odwon aba ku meka to ngina alba du alba jaso na ma incoming kika ngurya kin songare ka se bas donat kala genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na lin kuzin tori yegese ela suruwa ki kona kawna dela kawul nasi mako wona gulle ngaw na toro da kedwa ke bal kom askan bal ela surun alken ke wa kayna du uringa na ela ngunga kala ela suru gela gi
1: jika na pingina na wil na kwa di recall
0: na pingina kwa di recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel batul le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitel na mayena tele belesena la ngundu jima ramban na kana mayena min ina eten sokle ina dayin jirgingo alkana ji iskirgin ke juru njarre tolle kingasi ingisa long e wala inse akelba ka kana ji asa ina lankirio lo ila ro al en naskoro inanke asan kap surunga sitaga wala asan kabba illa sekel tagala kabba wala in sekel aranka
1: asoi enjingole
0: eh
1: a abailo na kiki kise are to lele skirgingo doki ine are a ki osom ausirgin abailo na kiki are to lele se kiki ringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nankin na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin worinke otan adde askimba nan barun worinke alye idan yalki den irikan ingwa baski aratu lekan nas dele keringa a orre kwa kayinni maniga jundi nik utongas azakeringa na kawto lenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittele kele rengel den kilma kangu idine ki ares kanas dele nas karri ne masunga domi ile ne may jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjaram wala bele pia unjaram kamisena la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwala ba in are inini ne may jundi a neki kay utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutongala la longa bana torin kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgin usur na sursi kas kami sursi star nga dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba ala njile bele kwa ndiyo jamen mang dom alaiba na mai gal ka jundi ila are jundi gi alang kayun are nga kel sikki kirgin ala to lage na alang ka kaw alangi galgi kurukit inya alan taringa tulenga kaw alan taringa sikaka tulenga kwa kilal ilong at ilone na jaring nge al kwa filal khair kriya inmay kay ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kang a naye na dayin buru na dayin rijwa dayin rikino otang kulkay dayin rikino otang kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga tulenga kwa ke na kayin si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaring nge nina ai atilona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tuleka nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulya kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri tulle kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alangi tebunko na ala lote yare kago inma delei ina elba ala madelling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke burai maramben kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilun risinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna duretuiti na kwela nje na poi na ruona sido guara beti ntiba na makurong kemba ga de sitena mara alkolo ilo ngalo gitin si diro kainga a ilatinle kaba in

0: min bi yo in rose ay nin kap kwa dinge nama duo dig nama in kwa nama giben kiri go nama in kwa lang alang erika alang andi kwa din nama na lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nes kirgingo jegilia ye uto metila di ke ni jaba jona jegila ela ela lo si giben jelo albadel ngi lo ngala tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurra na karai
1: egal da in kan kai a tabuya andi ba dinal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila to le ki nga se alge spegeli inna ma ye ye are kai inalom ma ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi Indua nama jegil di are la sel jigel na ja. Nama jegil na uilo na jegil. Ya kha di ngare na tulei al inanka. Hi? In nama source bangar. Au nama ko akuli zibel. Ila are nama tabagba. Kala alo bumu na tulei. Hi? Inara nama long ina zakien egal na jiat inanka ina ayningen. Egal kal wala ina nenanka. Egal ya nama egal nama rikere nama inanyi. Aba in are si ki indora filan kiu. Illa jinjo zenira rokab illole yimane jinjo akal jibeng riri
0: alang
1: ab kadwotok ji egal ene jinjelu inkandi are dwotogi marang king kwadi ngan jegilala asaji koro jalong indwori korolon sa
0: aslumba
1: inmaye allodi ngal dombore ngay mbele ngay ji eriberi aljanna jaw delin di suring hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimber ngay jarri
0: suruna goro
1: kangumi oto abalon na jiddi areba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun jualaiba inama ila namaye nakide ngareba kini namaye ngare are al riti al kwakele nas are ngatule nga sursawe din namaye singwala jia kai we na baji tiji jafa dutok dandiyo dokenga kany dandiyo nyokenga kany dandiyo kwakai nas koro akal ngaba hi insani ngaba lala al marangin kai hi kadu ngare galale long alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e arro perre wari
1: hi inna ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yini illa lo alang kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro pial mbay ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otan to le kanya kaso ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ritial juruleke ne kundusi na dele skisin liana makaka makona starika na tabunko
0: kidik doxin kolom longa dia ngina abane fiana kwa boyle alam bab rosi kwa di alba killing kina surunga seke ani si yina ani si jeyi alba kwa wege koro annang nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga mas koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko ba kepele
1: nyoke kawe
0: maraba ilona duotogi taga anja ba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asalo ngnyet le ne yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de enketse ngeten sokle a adiko onas kere ngade lo ngadi ang mayaram le na
1: jirgi ngo jirgi ngo
0: ke ngadi ke ne inang kururi al ungi al lolin ungi ne so ko me ile din tong di matar sare ngasa jawliti a abadi ke ne stok den di tin jawla ba erdi jon wal gal dur fi ala ngilla du non di jegi lam bu ngo wal gal erdi jegi lalang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adi kiyange al ungi adi burgo yal onga dien sitin kein nan sing jua sa dien tebu kein nas arkapi al belatin pago tuyi beske sa tongen jal tan manen ko kam bikin ko sa kongela wala kin kiyange se rila kene jua wala burgo se ridi la kene jua abay tribo wana bagila lela kiyala kiyanga al kweli alanjia ina lomba ina ngal tuyi imperial indi tebu ina jawe na digi na jawe lolo banjelo tin manen tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma juro khalas na haddu ina surri gin hol nama dora ka jawe ya na tognin kenen tabungi long alko ade erdi kenen kamera sasam irel ile nama dik tabun poi manen dik duet nas lo erringel deldi ay long lanamas kenin erngel le kawar wi e jegil jegil namas albas kawar ke ladi en jwal kana nama do ki jo it kan ye jo munazam alan to do ke aba jegil an dik ni fena trik buona lo tan kerin sai din aba ki soren ere kerin ere ko lenti na arda pe kerin ere nas ye situle wenyi te do kaung alang kelal alang kringa sa
1: wala
0: dieng rital ko lelam pia
1: wala lori yang kido alang gelde akana ngiang akel ezikalong kiang abes tu yinjawle nani ni nyenge maninga bele bukul kurto ingrewi
0: do kurto eha jegil
1: nyet ila kaiz mine mat sit ilongal dodi kina kerin sai ina alang kano
0: alang kano
1: no kwa kulkela
0: eh
1: ni ina zamanin kwa awlang kanya
0: eh
1: orna ngabanya nga wala gal agit
0: eh
1: na dolfatan dolfatan
0: eh
1: lia loke na udele ro wala eilorile
0: eh
1: au ni ma idal bulo na kirei hi na na ma ire na ma dolfalate na manin kwa kul kisingol
0: eh
1: hi lia abelong asang ro kere na korokobi ni namas kere dok no korokobi
0: eh
1: ne ire kol na man kwa kulzi kele na kagul lia na magal kaka na magal lia dora ranaje in namakai in nama ari ari na mai long kiyasa en kalung ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bai lon na na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala kirae tulle kirgin kasebe silong tebunjo ala keba indor nemes kasi otoro maning awine no ki ore ore kwa kain konjo lakin sunga al kain al jaila al idini mati na are tulle askelba alan kain are nga tulle sur inyi hi ne kulkel nas de le kirgingo nina hi al long fi lo de angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle nama ko nama kumun ne ki le risi hi arat karanga ne kiyo marang abay long na kain are nga sura tieba arito doanke ba banyene lo ninal ki asakan na ba kerrek a rigengale wala darangale al kirsing bayen kamin kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kanin dorol ki na idini na kain are nga wala kai rai nga surati liba hi ile na maye ne kinga jundi ba ala ngutka na tabunko ene matni ngwa a isle are imbeleng al kai al yei al kwasi jundi na tabunka ne wala alukwa kuiti aliye na dele na jake ki kandora jaille abai lona are tulle ke na ski dele kirgingo na kai ngare nga surta we ki dai njaim hi banta bunje na ban simoi
0: aso
1: marang aza ke na surji ko ho ke ya hi na ina lomba are ke tulle na dele kirging hi jato do banyat fer kindel kina mayenge na sungwa korongi are yela izle yi are to lending yi denja sawosur ale kinga si yundi alanda injele domkang na alanda injain tebunje na alanda injain konjole dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara menene jalfa kayin malgal mera makena kele dokne kumeng
1: aso
0: jalfa ke asaring muhammad abdalla bara aso ki borai na ki borapatai yei alki ka ne kiten ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alkai na kauke rek na mayena dayin gorre gorre kiten bara exilo ke sasoka na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle na jangina awna bundul ki nali na ki den kirsen baye etete alan sogit pago alan kwa nyetin se kaitena don to ke alan tari it en ke sense alan tari alan ki ngi kwa pia ina se king kling ki al kwa ka tori na kwa ka alan ina lan ke aso ke braina ke brafata ina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke boraga sa men songa ke brafata ina ke se ka se bas long ka aban maman jiri won sabba bas long jiri won ke songa ire ki enta mo alan ba meram zaka ni ade ilong na dain surunden tale dok ilong kai mera mane kaje songa ira tenen dok mera mase min wardio kingi ete ki lole anka go ba alan ki muto nan indira lo unni ki kalum se mera mandi en joro na yem boru walgal suru le king kil ma ai si kein in nana mane ki min war ki sen ka dam barake gamraddin dok bara aso ge samin na ki borai bara na gel na jago sa dege man dam bara dia aso ge samin khay bara tabung enang nyetting en albaye na birok borum balda bang orre ko bang gut ko bang kise nan gut bale ga banke sene yei na orren herren aba bibankina na ma uto akene ne songa irel kana kirting songa ire gutpale ngasi ausin ko elone gutpale alkera aso ko asi unse belen den garin ire majira isna ongal baske na isna ongal kelasi aba long na bele tokke na spago sime daim borung na squa duobi duol banya den juro le duogal kela osin dio duo togela na maske njaru iske na je na le duo isne le duo is jato le jato jato banyu manas kanyinge na sa son ki na mele na kinga min gutpale nga yen orre tari kwalba inge songa ire na herra nga duol ba inge songa ire markial ka na kirsin ine asangin balom kiel bo gut paling andi entari na kaukina lomba nang orrentari na kaukina lomba bal kijalon kwakang lolo ina ngaiba asoge samin la barake Abdulaziz doke borasa me khay borata barana gelna jawo kise yei alkikana kirten tarare asoge sim kwana daim barake dok habibi ye nangin bisko asoy na ke borapote dok ore porin ko ata ban kise ina nye ibara ke belena ki rim anan ka ngina tarasin alan girgingo alba ye ne ya ido dok alan ko elen sikirgin na ke bas kirgingo ka na gi na gi na bi na ki sare le jato ritel ba ke bantu ka kawe alienan ka nga ba ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya wal gal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inama ela soge za to al pago asa o kwenu sigin sikire ay alantari itial ke sense in long alangay bara mahjub umar soge skamiya ke boray ke bor fatta bara dem bara ke dok garwal garwal soge skamiya hay ke boray na ke bor fatta dem bara ke arrashid mamandu soge samme hay ke boray na ke bor fatta dem bara ke dok bara suleman dok soge samme ke boray gutpalina na dem bara ke dok ada marun idris dok hay bara soge samme ko nyettin do wi dol pakona ke kon wona dol do ken kon awa baranga ba soge sey mar do giye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namay ne ki kay na yene jirgo on kirsin aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo ke kan aliyena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas nas kinyoke na jwela lan jaro aba dayan tok gel dayan tok gel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gel lan jwela lan jaro ban jaro na kiru bay lan kalum kirogo aba inkerna ke la kayasa ke bot kirgullo tok na ngolan lokaro bante yen karon da ndiyo to dogan duimba mara aba ngolan duwo bat tok da yen tok bonus ke lo paro wala ye da yen tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kine men kamen girgingo italke alan ka wona da yen tala kayinga na dogal yena wo ngade ngun kuzingi wo ngena ina kuzingi ba alang dantin el naki energy kundina hoye lo yen tala neski salem ko maram ban bas longa ngi trick kuro
1: aso sami bar nga ses sunga aso ami bara habib habib ibrahim ses aso ami al yena to le rimbem fia inma ye al te bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are to le kingasi algis duiti aba lonas ki kay are ngale majaram ban innan kirgo ni nal jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga kala surgingol nenal bara a good valley habib kwa a inala mon kutum won to munko marang abas are to le akamba sa deli kirgin ina lomba alba ho sur ko ngakel ina lomba ya alba perra kenga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba una ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin a good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin na dien tuske yeyi ale long ala ndien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are ngato lenga kilan tumo ala kayin are ngato lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenesji jang na kas amba na gutwala aske ba na meram aske ba kinma yei ka tine songare nkwa alin kalonen kungi na duo tabu loker jawiti na denungi eriker law na indoga na di maram fuldung eriker ken law kila na makel nyet nas dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga sikikien are nga to lenga kilang si sur kirgol na kele na kutumul ka songa is aswaming auna bago na remember
0: aso ye boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngwe de kelkam namaskengo na king
1: aso
0: ye ke boraina.

0: Eso que por ahí na que en Borobatay, que se que en Ocina Kainga, Baranga Kinyet en Albel Nabago, Don Aikani, Adis Duobi Duosi Konaka, va que se. Y en Ekim Kuatari Kualba Biban, en la Lomba Alba Kela Kuagena, el que en Ekir Tenga, que dik Namaru Giena, en Watsenka u Duobi Duo, Alang Aunas Pago, Dengorre, Kuale, Lobi Lo, Alkein Olga Duo Tanang, Abosi Ivas Boa, Abo Alton, Auna doktong akurel bal kidem bering ela dele auna bandines goreng abauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si wa al dok dayngor rendere dio kener sing e na dayngor rengeng goreng api maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori ga se enkelni manning babuna belnes bago de gine neskago ela una enkela kienkela se ingin ageba namanguo ela dogal kisubu taro kurel na deng deng batirin deng kile au asa kero amuo ela sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al deng api dok dele bani nes kikurunga bau nes dok dele al deng kelbam na dok basi nes bago naman meram se al kero na bain naman meram asi lobi lol bain naman kaya nga basi bago sinsubwa kidok asa wurika wala asa dain daling kaya na resing dok ela lobi long al kwa anka gulal min satalait le dok ira al bolungo ka gulke asa inkalom kidok asa kaya na majara mai ne na maduk longa de kina sa sama tagati ne kina danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio nan kago
1: konan dio
0: egel ina mbais ne ngabla kiona kago ne kili kela longa le nyet ina de ina de na na na ay ku ay ki longa ze ay alangis jura de meaning kire ko ngel si ay alangis jura ay nin ka ila longa ki ele ngel ki incoming ade du re ki din surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e si email kelen sel yakwa
1: sunga gmail asan are tulle kan nes den iri kayen are kan kuli le lole sawa nina alye na dayen sawa jima ko yo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen ala ay kayin
0: po marana de
1: yani na jine le loto dozun di ba marang lodi ang a are to li ande nguri ada mang ni fi auto ne kinga buru donga ranga bijet yani ko la kungi in maska min yani itimuni le riti yani bijet barnga in maka ay abay lo naski are akam matulle asa dele kirgi ore upu ore ki dalda alang o talking kay mutongage kasebe selong aliye nina are to le ngurin asa ki dele kirgin asa kam bakin yelay algi kin si jundi alang ki dele kan ne kingamen al surun ko kan ne kingamen al suru ki kayen konay na mamarang ngiz long kin utongal kul ki uto ina kamin marandele ki tara kam nina ene baral ne iri awngi barake bara adam harun idris kaso ngais so amin aljinjo tabunjo wala juyi alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikai taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga gekila sa ki dengin karri kel na dele skirgingo na tabungko ba ilong nina alkwat ritodos kain ba sa kie kirginga tulle na mayay jato na mayay nanyet perrakeng na otoyay al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang kain wonga kika na marang kwa ker nga ge inama areng are to lende nguri ni
0: ko akena ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondini tonding ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagareme bagareme yo otaka songa ken tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsin kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko alki kay alki tarin doray na tari anke ba ille abaray tulle ki naskan marang marang kinsi asadok otanga sungage na dog ati ngwal ki tirin nin doray kwa ngama inday nga layba marang kas alumba arre yidayin ni ginya min tare di nga layba gi ile tare siki zimpa yo kanere jingo kasabe long ala undilmba ala ke bay la kan al do re yidini ni ginya min tare di nga layba yo kan duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalay
1: inyele ne ki ngati muni le jawiti
0: manyara mayen ki gabalay
1: asoy a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kainsi dok na undul bara adam mahammad nzi kaina undul a Abdul Bari dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aso amin marang ingisin wa raitu le au aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngaba yene ntumo marang abas are itakamba tulle alen se sur nyinya a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandiukan nama kwaringa kaungena ngama mati alkain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayen njwa lomfial del décité o keden suru net nay dongaja marang alkote ngala de ngoroka nama ngama mati ki kana sada jitigan na maram mai silo mati ki ki tara ila si asa kalnga ba alge lomfi ni ka so isinwa
0: ki bora maram man ki sayine na madukka lodike na dokka mitil dike na bola sangal do mending ne na lomba jingo yi eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasen di kim bitle ko walli itille za na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sokler ade elong al elle kan ne tige di yokay nan to rega saki kawla naski zonga diksin kan yi di tige di yo alke na na kenje kwa ke kimina na poru ya kai na na na na donga zonga kai yake alba ke donga la e tombe tombe ilong na tiriri fi
1: badba
0: e diwo kai na gari na kiyo ki na gari
1: kai akwel balangari
0: na ah lana ele tigere ye ye kese
1: yani na ma jode sambit mitili njwali ngama zonga den tim dil asani
0: na kise asani den asani su loki
1: asoy
0: ele ele kalga wala ke 2000 ka wala ka keo ele tigele abad abad di dele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na den ri jam no mening urutan asan ken kwa tim bayla liana ma bunga
1: ay
0: si bunga liana ma bunga na ma tombitong il ni na gena kurgo akela ni tin ko ina tiriri fi ela kai al ye duwo to kina kidik nu ille ay duwo di la kena kani so kena kule na skele diwo na ine ke nalang agil kiye na aisa longa ke ya
1: belense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel al al dain dainsi al din jawla aba ko ko jelo jari
0: jelo jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duwe ina wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribe en manen dengari
1: majara ban bele pu ina jirsin en bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dongaja ilong san kiki nuto ngu sikin nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: long dinga le ka gele mara menna aba ello so din na buluna duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yiye
0: ne de el na el na buluna jegila
1: dien der
0: yani ko akela nas ele duosina na yaka din zonga nzal jam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it iru na annanjel na jabung odu gobe nga
0: ban jabung no wobe nga ba astinel pakabambre imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala kaungu ya lelo de mamlaka
1: yi ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nya
1: ai
0: kaungu na lelo de kurin inde loy na leki ete al or report na kitori ngama kial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lomba mar men kiden zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizung wa ajalang kwa ila kazina kiki ingama ngal kurunya nyanga lagi marangoto nganyen se jeyngo dai le
0: ete ban ha
1: ete
0: hadu gele
1: yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinginda wa hi kiduo ralentu da nansi riya annansi riya jamba dimbe singuri ngi jawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinya in au sa jingiti oto inenga dinal nganya ngabas du sile belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganya ya daire au saiba nganya ya na mbere daire otanga au simi lagi marang kidaire songa au sa kenga abes iya wala kala wala abo elnes inangwa ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iri bagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina ngage elle ya
1: juran oto oto abes inanga kinan dalebe waje inele mamba du kaungi
0: maran mai na bai suwa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkai na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis enkwa ajan ko diko do de jitinden dawa annan ari akai gaba ide lilite la ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za bai ba ari di banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan annan ogori banjo na zel nas
0: an ogori banjo na nas biya na kwa kila nas iri kol na kila bingo horti kiye na baure ka un ila bila sa yese angela zin man tabbi gimpia ka lamba ina ka
1: bas
0: ila bala lamba ilong na muto songwa ge a kedik mara men namaru gine wela ngwa lo ke ne ne dang sawak zak warin zakirim pia e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala no puo mar dio zelenge lo ken lenyet gi makam porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama walai alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namagal ki doraker ausenka ai kwan kenga al al yasa dengir sing ai na sei evel kwan wala inal eteke ni indeling annan sorto wala soma we
1: ye enen kwal asoy marang ridike ya sanki orre kwa san ki otanga dinga sikel a nasa kalumba tabungisa duita wala tabunga zuita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albad dule kuro batta bundu ti na keringa fingiti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sikta bundu itina ke kwa ngis ara ergiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga lan ni ba la idin ni ki kwa ndel dinga kan otono ma kwela alam forre nga zata guti itikawa aliyen ki ndien tilei na alkutumi na ke ntabun kanya maranga ba lon na kwa alan ka ngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngara duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al ilon ne ki ngisitum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas mining kidik nas den sursilong na bibalon zikai la kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinga ses oto songa jingi otobe duo jel nenjwa arang den suri risingo arisimba na aba duo digin el kilal ye domborian si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den risin anial ajalan ko ena anial impia na anial impia marang otobe sin joji di nguo ayi lele kerini na al ile ril kerini ayi lole good fia ayi fogin som good fia na ayi lole corona pen enga na kingiking kilal ya akeba inama kai nina sa duo den sural na duo bi duo abay lon nas den sur sialomba ba nyokey maran duo asa den sur silong ye anangay fi den sur si setiel nan ka kretiel aw nina oton ken so makin al majiram bay mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan dok kayina dok ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole namadok ki inalomba al dombore to dagunde di kirsing wala in dombore gitti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kinama illo le kago dayngore wolgal dayngore en quoi un sien akit alan ku mol nas angal akum meba duta san quoi gangu el uno ko dombore san quoi ku tas kawe ba bako ba lolon tokle tiriri ka ngi illo nama marama wala san waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kol dug lo ngadeng ting social media le ke na dug gallo ke rake ba ting dug badam burun tule tip ke nes ke nes ko se kin sinas tabu ate wil wil pi na se meleng balad dombore in gurem bandem bal ina lu ko kam yorgal gurenem pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio kera ala akeba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara albaye guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola nge mara bani ne namado injingo wa kanama wala lang si in lo si trigin allege nga indo si namado kidu wala sangin awe a deldinga lompila menen kwa adi deldizi gwel nan nan kiguti adi lona jato jola nan jono wo si gumana kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki almin si kawla ki gut ker sas kerni basela si kerni ya lebeleng ela dombare si mara ete ke la dombareng de ngudi ela san asan dia argina irisa kerje nas kwasi min borule boru ba nas ejinje ela torik na ke ela dombareng de ndora torik se duo el alan dawat apo en nas kwasi ton opu tu mo wal boru ngale jena kwasi dawa pe alan lompe asana ini torik ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwasi longa erel alko en kamba mo andis alang el al poran pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi ina kisi al guran ina nsoa peyana yena se te tayara ergi na e wala al poran pogi ina albat guransi ina nsoa peyana ete inang nga eleling ayye askaimba na namen amin kwa ete sunji ete chokle kwa adayem buruntule alanga kawiba nas porre nga doke nga si nanya nga si kien juru wale bal bal kawe ala hatap kien juru yokan rinu nuli kena longiti jeel ñamengal ba del ngal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani par ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko akay maradi akar gi zatorik wolgal torik sabaka na pu kalang boru waker ki kien tiya wala ki en tayara kundula dalil al poram pagin kay ki se na ko kit ki na ko az enan dawata gena ka ka e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi del boru al binel ba ala ndu undul na bi nga se boru kay ne ske la juro bal bal pi alamba ko akere kundule na kwan sila makan wala kwang a ken ken o ganga kan wala na kinga zikatine na ko iri kanana iri kanana kinet do kaiti
1: asoy mayar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an ki sursi in rindio kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia lafia dai njuru jemere asake ba ribe wajel naja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore do ale lam na guren wala gurani den ortoto yan ila juro e ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala tairani den gudja irinan ilasi irinan angiringe ba na kangu ngine sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokke nas o ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsi ngal ka a gal yedu le songa lo ene nama ridike na den arakere ngal ba ile nama kas in amin ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa gerem kame ala nas beto oto ina lo maran kika endo kola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba indo al do ke na kinguta fi al madir man torek man ska ngue ngame al jiti awal jio na so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so ngaka yi inna makri al illon na ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne ji mare man sal potaka kwa kera kan ange ba balba pora gen sal potaka ma ko ore kena hinyet kan do kalka we guran si kan tori digel ba en kwa sal potaka
1: egel ma do mo egel nes ka wuti ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamalai ba na impies abayen kwa alangi ngo zata mate inen kwa kidien dorali nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo na maskweti zi kedi ki lalang kebia a marang otonden sok rikerenga na oredum yorudum alkikang na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di kwa ortotuma ban na kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alanko ka welba alang fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritok sitil yi li alba loker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi ne sulange kina ma kwelba alang oto redu ngina long na daim for re sa jawru tela ngelon la ki daim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele ngakira ngasi nanning sa songa rising ati lon alko ngemel deldinde ngusi na sin do kwale sa songa long yi ki kwela la ngina langa long kangungi idi ni ki kay njurunga dokke ngake bo lol lumfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insi ja la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duwe lono sa otakul jalung abajel na jongo na duori sing yitule mazalung induo kar sing na ebere ngalang kakwa marang abay lono ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka asan tuan toba ati duo to el alang alang aikira risingo song ke songo kon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine na mas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delin oleduong o nas kayin juru ngasi jabel keringa kausinga al kwain gengil intin al jurgulon tini jidu deng ila alfi kal jwazi tulen si jiwi ati bela lan kegul da bazata alanya si jirgi na tuga jawi deng ila le na mama na dile alanya taka tuga jawi ba inanan duza ta el na bona ke bongal min si bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe a induo asa otas ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imaran al kika ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto zin
0: kese maran bay
1: na ma wel ba alang otto duo ke na kwe si lot jawriti alang alang kwe lotogle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko sifa kriya wala iyan jalungaiba yi alama duin kwe ngwa alamba kaso ma alama yegal ma dogal ma delen sombia na ma ki ila le yani dayin ay kriya ila lanke real ji jelu inas kalumba ridike ne ngriya ye induosi allomfi innang pia dinin kwe ke na den yoru di le songopui na keng are nga se are dinin so puge mara nyine me nyame lala na mas ko edwin yal makin dora yal mbere recipia na majel na duosi mugolo de le yaw ni jia sin jalum bakari yi al jaw le kalas ke la dinga sinama toy ngosan ergi kalas na ma jena ker delling aw na mas bas ingi na majundi kin na ma otanga so ngage aw na kaim porrenga na eri ne lo na jiwin dorai ne lo na yesi tum alan kawa idingine kwa karake barnga neki abado kila langa kaba del dindi yonki kwa ngankamba ninal otto kwa yeyi ni nas yani tu, kin otta si sitanante bunga kin sitari kawe ki otto aten kwa asanga kiwi ba jato da mburungu oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburungu hi kenki na sitara silungu annan diya el nasbeto wembele diya el nasbeto hi ki aininka ille lo ngalan kila ota sika wal nin ko do no sursi kumel li adok na maye na nyokeke numu kumunes ingeim kiel nyokekan lo virale alo to ko tayanda emburu ngoroka ka aso isami
0: aso ki borai na ki boraba tay orre ko aduk ba wosinga de ke ndelen dok na wela ngi so tara sindi inna dogolang den jurnyo na den dien gutin sabba kise kamera ma so wasenga so ngwa abaan kwa se so ngwa wasenga ela wun na wonga kital ke an ndoki an bage kwa de ke na ke na kwa ke an di bullying era sa yin si tabun ti asa kwa si tabun adwe ti ba bakwele dogola do kingela mbese kela kawla naji naji oloxygen dogola ngiri na lombal ya ba duto ke olok jigi olu ko man is ye e gerrense bonu won do wala ay kalnga na gerrense ko ay kanya ton albain ina lomba olok delling albas baba sikunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genas e lerier ge kilu la alji nas
1: din bele na jirsin nas ago la ba o yasal lori leke zainabas kin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kideles kanyingi ne kirgingos hi ela long kinga se algi sempago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are le finiti
0: aso
1: ki ila long al are ke tondio to le meram
0: nesta bundoite
1: na abo nesta bundo nes yendele right to le ila le are to le school su kirgingol atangut fena si ki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yene songa kor njoli ine nama barake yi
0: ay ki gaba al
1: aljona jeyinga bo na bayinga yani sa songa baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi alanki kayin are ngel na dele ka dembe
0: dembe ke dog dole na wala song aran dog a go sa sa go jijuwa na mai na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeyin mara ele arol ji jenuna ire pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanki din ko sela dorale ba alangi dog din ko dog ire je ki ko ngara ba benke na ye maraba inalan ay bana ko lalangi jisi kerin injaw te lamba o al akiran tari pe ranje to yanami ela leiba inalan azgin ba fakkat abon ka binga se watsinga so ngwa ki en dogala se awnas eri kawla na zeiwe ay duwan ko jike lu jawla erdi gunduna eri jeel na nura wany wany pe din ko do ko ba ji eri je gedo bampe inalan mara duwa ayel bangista bu tirri pe awol gal abalay na zmele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di kene sin kam makinga nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min torin torina kay ndakan ake nge be irinara inama di mera mabbi puto barin awle dok dobi do dain suru baranga ke juro ngat berin ko gida juro ban ke ben dobi do dain suru ndul nay sin belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basi njwa maindengi aisa sabakana opu jutumo asana ila imam ala jamele kwa zi salapi dulinkwe na mwajani indeling ala li ayesi dele kabia na ala jika inez dintari inzipia aljijia lasan dintari nduwa sahiba maindengi aisa kajutumo ala una maindengi ya sabakana apake nama denji kili jame apake nedin isle nama galdoksom apake so minal aldalinga nyetinkwe abas ela si tina bas tina abas ela si tina babas njwa sa piepe gisi na alba ko la ngi jisi al kere giski dulu ne dollar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jametum bas mo stes pa tum ol gal gisom tum ke ngar ela lole mara il lole ki nama kense ga gina kirting mara kense ga kin ki a do ke rol gal or ke ay sen kwa ba ele do al orri ki nama kense bara a mara man kase bas non dan tin man ning inkwa do gal ngi kulni e ina nama ina dan bara ke na inkwa a jeyngo sane jeyinga
1: Jengo sene jenga.
0: Imbele
1: opui.
0: Imbele ye bara bangin jual inrim mempia inal itiri wala yesi na ines kona inang kani. Mara kian kona kele nyetting auna duobi duo orra duongwe duong duong iritabing. Ina lombal ambadjali
1: yesi na kudi. Ye kensi kona ge?
0: Eh.
1: Aye na rim mempia. Marang den ken ko na lemmini nga pu ke alan karang.
0: Na kido
1: sin. Kiko le lan ken ko na lemmini nga karang.
0: Egal na kido
1: sin. Iname yalki ingaming. Orre ruñe de ndur wala poissonga
0: eh
1: asa are ngadi yake ne si arreti na beleng
0: eh
1: ne sin do monki do radigel ne si jia sin jalumba inna mayi
0: inna do mongi
1: imbaran ken ko nan mayi ngena do mongi
0: eh
1: kabara soissonga amin
0: eh
1: a asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur orre duombi orre duole a teri en
0: eh
1: alan keken are ngatu lenga kele asa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngona kayinga na wutka alan kay suru ngoroka asoy bara
0: eh ke boraina ke bora patay kise maramba ke nanama kense kinse aban kwa alan da embaran ke ngona ke nile kawngi kin kona karuk basa ba mingete
1: asoy
0: karuk mungkin na sursi ani na bara ke sinan ausi nga sa yido sursi jani na orre nyetting ilon san suru nga sa kona kin kaum bayngo sen baynga kile bayngiti e ale kal bayinga dika am bayil na banni kila kwa ngai sa kungile onmele yela gena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele bele de mining apoi
0: na wad bere de mininga pai kise ina na mena king kaming
1: kona ndie mininga poi
0: ete sokle ki in king kona le aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rin men kana ke den dombore in kwela ndu ke ayen is na ke ona o sa rin men pia asan in bele sa ke in bele na delin alba in lo albele o ke jeingo sen jeing alba delin sir men ja na in bele kise en se dombore ske maraki ke se dan buru no ho kari asa duo kona ya ani kainas kona en ke ke na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona zata ale illonga san orre duun ke zata
0: minen pia ba jene jeri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maraba en bas non 19 in alko langi tin kulni
1: asay
0: ana jegil ay dok wasidi gital ke bas lo sa seleme isay e ina jegil wasidi ka kire dik nas jago ina dan jirgon sabba elonga san ikirgon lan ay ken e alang sokoto bu kwale na kain so ngan zat na kain porre ngan di zat kan gari kwa kan yela kundula
1: asoy na tane asoy I mean abaki illon na ke are to le kan arai kamen arai se hense ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na banna jenken marang abas rai akamba asan tarika na ke en kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayin arenga tulenga na kayin arenga tulenga si dele kirgingo na sur iri kayin kongaka na wutka aram kutumu na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kilambela na belenga kusenga si hi kienjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng as a cool business birgingo birgingo na lomba deling albais embeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai to le kwel alan kikien kutungo na ko ina mayi al jirgingo ki sensei are to le alan gutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del dici fia na donga ija ina matalai nes lomfi jundi awuna dain tala leking namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: de ke boraina ke borofata ke sense a ken ken senga nyetti nyenge enang a ken senga nyenge maramen na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirken worre ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise na baki kirsing na galumsi etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro a ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na ital wori kenga dok basin kenga la long na ba tori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min no le je ya na mang ibrahim na malut le je ya na mang ile kering ibrahim ishaq le je na mang yaqubin na mang silimanin na mang wo musan kinyetin kinal ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akinal kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngul dok uto na mang khalas na mang inala ngawal yengweli aso ki ibrahim ki barapata maram bandantin basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke boraina borgote

kwe ala juma juma kwe ala tongwinga isa jasa nungunama kwe nga san frisinga si fali along fi kwa si arrakwel wadiga na mankoronga yinama yangasis aldefia yinama si yangasi aldefia duwadik si dawala ukiya kwe iti kungo nama demba si mkwa duwingi atijane demba nama atijane kwe si nama kilmisimwenga nama gisabawana buru kirele nya yinama kikien jalba gisanyet jurin nasubo ngale age jurin nasubo ngale age ya it buru le nama durufay yinama duwadik si katuru gandu wampia namaning kamargena kit amala katuru wa ame lia nama fiina desuri nkwa kwa ala nimba antari kawe nama busa na jama simola fiskame na kahina iduru iru na abando imba alia wangina situleke jinama torati yona de imba antongfinite de imba alwa isi karayegira nama jawingi na kwezi jumo na kwezi koti yona komala kwe nama sbaase nkwa kadingiri jiti a na inalomba alangi kadingi kwe kriya marang gidin tare dumoja ko en bana mas ke en tare ko asen ko juri nas birnya la bigi nas tarne don ale bana kaula tarnale asan suka nan nun boro tala ba alan kam nasi moke ko ya pa ko alba kelami na made en bara ngiri ki mo kuse na na ma ori nya san ki tulin tire na made en bale nya na sin ko ki ayega ge stare na a na kunin ta doa jani ba alan ke ko nya ba an sin moka alan ko kuyin jalo ga ni simoke barran albudin ko ela ala ni sanya su mun ala giyo na musi yafi non boro tarajo de ba na mai shin jare duin ko ga karki kai na ri da duin ba da tin marran ilon alan ke ma alan ke ma fataka irin din bara wai to la ngana masallah na na jumu na spuli ko ala jumu na ma de ba antong le wenya utfari kai ngiswa lon fi melan to alan kilman si minke duo koron togin un ala long file fingi gutwa kwe iti kungo a nyangani ala demba ala kisabawa demba ka fiani ala yesi karajengila na tong undul na kwe apa kungay kwa le ajala asa waile yaula isa na makomala ni asa yasudu modem yehudi ele yaula na loo karadik le duiti kwa basi yesiri mkele asamari yon kimarsa adenkawe nasi nange daenkuri duo alajiki kilmajwa ingi yeso nga wajani mara isa wala tarkulia fia walang le azir le pingi alanyige yu namas soga au ong namas soga au onga nas kwa si budfale di na wajana jigiti lia namas kien gudkwa si nkwa na kaladem yahudi ele kawangi gudkwa nama iski nki na yesi nki ngul jalong sina yahuda gi jizik kwela alangi kawai bitan kanjwe alang kidin surli njaw ngi isa nama yana si njawi yeto sasa sanga wena yeto sasa sanga wena auke bela na kito kaw ngi ala dora kulu alangay tugulba le asri yedda yambaray nama wai kawala kulia aba alangye si ige inin na agila alangis bingwa si lomfin si medik awli nama sing yesi bin na sebe leani alayin kidora kura kinye ye nama dembet ani ale kubul ala lehadar kya lehadar nama sturbale soga ongal kya ni ala waye nama kurye ni ala waye nama kurye leani alayin kubul marsa alba tawra kurwa sangi sa siti ye nama sing kwa doyin sit adeni njini janga doyin bara angayba asa nama smarsa sing kwa diin bara jawla sing marsa nama sing nama masa nama yesi njawi kalong si yasan soga ngkirile ki jawlan sok jawla isa nama yesi mkwa kayang jayin na jawla duwit na iskasitina bangki jayin kie anang way na duwit alasalahin nama giskasitina yang way ba marang bangki jayin kurake jiin bele si jinel sa masa nama njawi ye inel si duwin kure ye inel si ka duwin si marsa kiden ditan Maryam nama ki isa na gud kwa turbang ale kele isa si nama skilma wingola ni ala kinja nga si jagila na muni nga ge iya nama dok le azirin unkola komala isa nama sgud kwa si nkwa indido situ ka bergia indido situ ka bergia
yana ma ko ma jabe jabe na malum fiere do afia kibar kai do imba irin ne jika re kase ke yam murang na makin kwa unni ala ke kase do monjani alanga jisi kinal ya isa na ma uruta nasli adar si tari imbia yili adar kala tawra juro kwa na matu bale belenga tilkami le adar na matawra ila nas ki juringa nin tangale na mantabule isa na masiddet le adar si wa ila jingi kitso kwa songa na masu isa za kinyingi na malon fi ila kaungi

Loro elabat dem pulding toka kese bagi na pul na baran basle era ya al kaning doman dunga sa joingi kenga na lompi na makuro na lompi kuro kenga abaye ndulisi kien sorongan kweling yambasin kilmang siming sa

bella bago kain ala ulal kain gel jam kwa ndan barnamij bileki mitille na ndan barnamij bileki mitille kereki bas aldingo kundul alangis kinga se palel kitar kain ye na kit al kain ye na ete namado kwel alansi aldinga dikela ndan barnamij bileki mitille wala gal alansi mitil dikela nas pali ital tulei dain barnamij le na longa dingang kilo si kwa kenong udo kundul wala gal kiyang aldinga nas kawaran zikai kerker ka

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asker kala naskaiti dan bernama deleke mitile nas gal ari ker kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan bernama deleke mitile asa longa dingang kwa kerang alding kundul nasko asang kerker ka kidar kaenge kidar kaenga na ete numaine kari namagal asker kala nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na namaine kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embelen abatu linzi yarel anamba kisitan durato ben na ine in bele mitil in sinema kuel alan giren kana ke gire bele na ma embelen lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye embelen ki alquel alan jopo duonsi sekei ala lompi adempia alan dain dio kwansle keri olgal alan dain dio alan dain jain dio kwal keri ye embelen ki alquel ki korotianga alan kenga kalimu namas ki lomping gutiang pisken gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyini namang din jaile lompi ngwen se jei lompi na den usi dire daki undul na dok lompi ngwen se jei nama dile undul nan sinjang ki kila dorang kikin unwenyet walagal kwa kikin unwa yitangang jale yitikin kila kwa alki unwa yitangang jasi akwele balam kundia nam jitiye namang jitikin namagi kingasi rengel abas ki senga si kina dembeleng jauli danjale duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin nama kiyang udonga jitanga jasi le karaka wengel. Nama kiyang utanga wala udonga jitanga jale karaka wengel. Lomping eres jeyngo itzi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas deng kweng se jeynga jalum. Nama ki se jey ilayeng alang si jobongo. Na lomping jaying diwele jo. Gin si. Nama deng si se yumo. Iding na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi se kei. Walagal dia ki asing kiwa. Dengwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalunga tulin si aifi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalunga tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

0: bayla o rekwa donga yanni are san lobilo albang alan dombang kwa kidal jamu yidile aisi bomungo na kwa kidal dire jonge aisi bonga na isku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kabin ko ngapori nama digle mani kamin kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko romanin dio na lomfi romanin ini na kwa kidgal illon na wajana ge na lomfi fero efero na kwa kidgal al illongal na wori ge dantasle na lomfi winga dara dio tajagin na kwa kidgal al illongno na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kiyen kit alien diele kayin bago dien sogido otto na maye na kayiniti kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandog yey na kayin kit kirsing al illong ninal delinga kayin ko kiyen kirsinga bago duobi duo sursi keringa jawiba idini natin bitinin kamin aldonga keregel diele ne kia kamba al keregel kibara dolfai na kamin marang orrey na diele donga regel alam bago kiki enjuru nga teyangang ne kiki rai nga teyangang na wudba na orre butumo majaram bayin ke al kien kang kereg na magal yesi dolfani majaram bayin ne kinga la sedonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borobata bela orre kwa kiki enjang keregel are asa ngalang kagiribang lobi lo albayin kwa kital boruntu le kain namang kwa kital yena kwa amboru nga le kain kise do klompi isis kola kamalang is daraga fia lobi lo albayin kwa kital gal yena lompi le kain kise una lolo laleya kwa kital gal kia ankuru lo kudayin borungu au nas dawa nga ja ela una ki yese kurea pabase yese kain al dawati na kise nse tensok na madogi yena kel na kago alang kitin kirse ngo alye alanda yungo re kain asang jaya nga simua kain asoy ki borayina ki borayina
0: asoy majaramba yene kinga la sidonga jani oton sogle orre kwa namakan ni alan dong toging tulingin kirsingo donga toging tulingin kirsingo na jisi orre duong asoy samin baranga kit alkayin nakalwe na baranga kit rimengkawe na baranga kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga toging den tulinsi dengin kirsingo ji ay ni girsingo na kika dorajelu alanki girsingo so ngwa sa soka men bago na tabumben majaram bayen na makwel ayi mending aisan donga togin alqua wehda keria alqua lon na kwa surbindeling yi dengi girsingo na dentu linkai na dogatin kwa asan ingwa alankim wala kala lan dengi girsingo kika din kora girsingo tabunje
1: aso ke bara ina ke bor bata ke se en bele wol gal elo tagatini ande ngin kirsin waten so glel kel naka gor ko taras ndin gis kel bam namakwel alang in kirtin o donga togin den to linkai ke se namai long yemin kering ren ki kay muto aben ko san kirgel but unas den double ke lompi in kirgel el una lompi ailete wakin sin yetin al kul diang kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine girgo se namakangizja asa surin den tulinke na kangizja asan sur kanyente na kangizja ade ilong no kuse ke ne slo sa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur si kirgin ela kuse alamba yeki ngase kalifia ki yesi kali ana kaba na aba nivia na donto ke aba ilong no ri kuse le kuse al undul al ke koranga songai ade ki derin sabai ade ki durin sabai ade ki borin sabai ital ba duoti ko selongiti na elon na bulo na kela ko au dok sur ke ina sinan tili a ki sense ye min karaba ke ne kelel ide apegel ba in na ma den tulin elai na rigitel ko elalang el alba jegile na ko au dok sur si riginga ela lo se ba kalifi ye dele apegel ba taga
0: a soy tulengin den tulin na den tuleng a togin a au mani nas oredo kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen oren sabba awuna dayen kelma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sinkitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarini annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idi ngina deldinga ke nyetting al kayin ki jirgi ngoy na donga tokingi iki raing ang nagut kawal kawe na kutumol na tabung kenge. Ah, majaram bay na mas kaying na yai al yani ni na togin al ko adong atokin deriga. Namo wala yi aysan dog matidele yir singo iting al ilo na deldinga kenge na kwa kalu na duwo biduwo imbeleng apa togbenga togile al kuroge. Togin al joyngoy. Togin al jutumoy. Togin kin na mukul kay. Ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na ilong na tonki na tokenga yani nina ay nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songa ge al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to doktare af yeba ki lak long alang in kalong nina oto aling kamengal sur togi marang ken ota ganga sa songa ge in ngisa tulingi sa pulngiti joyingi ngisa pulngiti jammelengi sa pulngiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sambata wa ke ba yi dog sa yin kemel induo alye alna manye na kwado kay ne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin ne longa san kwa yin sikereli ka ngungi kin abay long na duo net komol molay ba ine ba otan songa kayin ne yene kritia marang abay lon na kwa kulbel na loto benga banko mol ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en christian orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilon na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wotan kulin ala mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fatay aba jono na jigle lon songa le aba jumo na duo ilon asa ila lo wori na ba yus duo dilo wori e banjuma ko waden kamma ani alsa so buguli lakin mara al era wungi
0: mara
1: nesdilo tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na made mara apa
0: ko silongo dokki den ngor real so buguli lakin marang
1: lakin marang nanama inangi
0: togi ngake ba
1: kidan ngor nyet ta so buguli ke se dalbe jijwa maram buguli ngake ba de buguli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal uto dikke na mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidelo kwanyet ka indio maraton elalji jutumo din tongla adi illon na rei yonas kuy bungi na injual ton jene na ton jio duon tonga jene baba din tong jene nanama ko lasa mitirin ketre ye ete dai suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwasong was di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balo reker kena tan oreker kena asiker oreker ke na orenga kela na magal kidge na yesi anjare nga basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala leka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna kela orenga ki kan ilong al sakir gi wala mbakemba to birkan kergela sa ka imba kergi yanga sa ka imba mara zikor mela da nga barri ne kiki en kai mara abato ka wila la la ki da ngi anton el ka el dingo rei el dingi anton na bay ka un ska ngi na ngi mel el un e ya bato ge mara abba mungkin ne sin dola songa ke ilo na bay ne ne mkan ngi ten sokle mara ben er ya pal ka wila ndi ngi singo ki ete ka ore for al ka ngi da ngore ki alang kay njoro len ka manin duobi do al el na dog dain suru ke na ena lombal kin kin yas ken aya ji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani jono sen josa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kayin na sinji inker galja di ken gis jelo na na el ayla ji kering na ji jegele kidi nuwi di ken na bogidel na ji ila sala ji enkele ji ki nuwi ajegele ba ji aja ba ay kering ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal baka nga bandula kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan kin kwalan karnge teso wonan ki karin lombuin den horu yenzi irel bele loli imbelan alan kin yela loli ki ge nge mara kidik na mai ammin kidik ki eten sogle na mangal yei al kila ornga kin nekin orra kin neki kenaka a ina in wal ete el na dan boru diopo ki sense ki ban kense a kirsimo in wo apu in ngale na dan boru diopo na mangi na dan suru si in dan suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melan ke suru do akai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta bolo kan na lona puwo na ke puwo si ringales merere kai na matule kunde ji eten sokla dore ringa ku ye merere fana ji tule na ji tule jeng ji uraja ke basita du en kwa disko akamin ke ji uraja al kwa tule jeng lala uraja ba kitik na ma in amminka atene minki war king orangan sito lekirgo niki kin orengan surto liko yi kete lo la ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle aba ki ka ne inkirsing ki kidan ore ditining imborzu nyet alam baski ko bo inang kidan ditin na en lomba dokal kwa kin ka ngal ki insuru ko ngesan ki yense inkin ye dokal surun kwa ke ki ngal ki arakan ilo le kasebe sol pini indeling ila ina lomba kal duin duin imbele mi lombien den dio ila na lomba kal duile nama ina min lo le te marambain ki aldain suru ko ngete ka or report ina la kam min badelin albaki kampora alam bas in suru singete non ko lolo in kwe
0: mayra ma manin el dilon a songes jamale nga
1: jago
0: dama ko lela nga kawngi irido ate long nekido ker ker kan laki marang eri ke tok nas dele kirge nge a aldo ye nekim ko kul ballom fiin kwa kan na lom fi fiya dama sa ay kwa asa birgimo ki long fiin bot ker ker asa bemba a indonmes kamin jidwale le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalung lolo ay sa belendo kasina lumba ay sa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
1: me ala lolo oret ko na ya
0: maran duo duo abay long ne korongale ele duba ye nas ya rigimba ele si madi nama timbilka wala gal natuga ka a nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na dongato ginden jammaila den dongato gin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirsin o aidi sunga jammali dongato ilalai almati ko tigeto ni lon dien dara alkay yen dien dara tulenkay ila la sunga tulay wala il sunga tulay al ilong alang elle kul sidara toke nanama wal manin ay asan digenden ni den donga to ngir singo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ay etel na kwa tige de lege yani kwa dinga dien tige ay kira surunga kariya na kwa dinga tige si debenga ni na kwa dinga si mudil kwa tige ni nama oto kila debenga kwa kila yen dien tige kaske ni donga to kingi maran ken kwa dinga dio kimba ay di sunga ay ilalele yele na jammelingi ala ngi ngam ngi rek la kwa alto kingi na al yengena to lege wala ji ay jelu dabu jeng na mawel meni sen inin togin jirsingo debbe ko antige ngilang yani
1: aso ke baray na ke bor fatay mara meni meni ki sen se long e do al ni viana ke gira na banna ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogin wasempia indual awunas birgin ke na la awunas to leba ina ke la kwa ndin tulin si ena lompi kwel que la cual tiene togena senan to lekirgul nevia lompiese yense barakatas nyiti uto songa kenjangale kika inaki janya kila mani ndio kwa kila anesiston kutuma ani reiko hay abo ani wajani kaun belda ke bentarasi na bulu dientige eika ken indeleng na kake na indelma kila kwa do dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yankala elone jidingi basa jikoy yen songang revasin ji jemil longa di angan ko adem putin ko le pal mara jisi erdi kena am ye potay lakin mara erdi kena am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin masin jelo mara ko karaba en kamelte lakin lolo kina men kamni ke la jirgonwa asakwa ina lan kirgin intigen intigen kela yenkela nyetto lege nan simoge kela nan jiteba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina ta kiasa surkemel aise ko aise kamo alka ngel lan kanti surunga ke bay an huwa ni bel dan darabel ben nun kam naka kela kan nyetto linga gena lompinan lan kwel asan ko surunga ke mele abete do pilan dara el baba se wi an se gabulo ha lan se alitin surwei alminum bami khalas wala baske nu babun nama illa bo aliz surwei nas bam inka nama barakata kela vi lompin aliye lompi kwel marakidik vas long intian kenjigo akela al songa yamale marakidik asaka inda tawa kosiba ay nam dinjingo kerle kam ay nakagil ay ase jirgel kela kwasa
0: ay asoyid nama yey al zey gis longitia zenina oto orekwa kisense kiya bakagila yani ki rinkirsin lakin maramay se long alkidara ngakirsin yani ay panga toksikan au dar toksikan elle togin dio na maranki ka kristin kitigan kristin inama yayi na otokinye jundi orekwa nyetin alkan zeni na otto ne na dai mburun den tari aliye ni ne jinjwa al sa sunga kan den dio na alko kul in kalun al iya toge maranko akengiringa illalonki alan innalan karun wala illon alan ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in namayana in jualan tige toging a girsingo al ko alone di en tige kayin a na duo tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko weh de kriya maran tige ngadi nga akimba ila ila longa ngi tumo ila lesi ati long na long al kayin koranga kawngeli ilonga la di en tingi sikweli alan kiya na kuro li ting yi naskeyon osaganga kuye wala dien jabilin toydi ke wala gal dina lodien do kwaya nasin nasin dari ke inga sang bayma kele sekundule na dio kawitia awu ati lonna bayim ke elena elna hoyde sita ke ba duong aising kawa balmelo sen tigeto wen kwa duong kawa wala long asang elle kul duompia inema ye nikide in krisin ati lonna tigeto gule ilong na kwa ilona tokinyi lekin maran kwa dinga ke na toka ke ba in yela sunga domi wala ilong togen den jamail ali ilay ati lono ko kul tokini
1: aso mera main ye ke ki sense long ye ki boru al ken kasi ron a pan kai ari ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: aso
1: ne ye eten sogle azum ya al enam buzi ngundu na kwa ngama bipis as e rabai illa long albay kering ring inalan tok azum kenga mingila na makuiri ona makoro chorri mbungye
0: na makel na kisane na ngi kering ka ngiti na sursi
1: aha illa long albay den kariba tok inalan kenga kering na makoro bungye na el na meskin asi long le bi ay long ete azum na
0: sko to bay don azum kwa ses kwa
1: aha
0: na ngwa ayi ay sa lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benanga mainangi
0: abad nus karul man firinga ki firinga karul
1: na adi ilong ye
0: kipiringa
1: that's so
0: yi nakiri ilele ye lage al undule na sok sur tok le kertia dinal ki wara ngi kwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungias keba yi ilalong al ilong al kulke inma ye yal ki de ngir tabunje ma
1: ja ela lole maranke al mo waren kwa marangal maranke a ilole na may na kana mingi den sok maramen aba ilong nay azum se ambas tok inala njawla duola kelan se enti asang inala mpisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tok inala njawla
0: ya nema nema jo nema sigeto ma jaram ben tigo togin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ine ka bangote swal undu
1: jago
0: inyela alkiyo to en kamen asa matiki piskan alki tigenga wala tigeto elong na eloto dorol enga na wehdaske lakin maran tigat kernga akimba indanji moy na mawela landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jilna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoy barnga inyel hay ali long ne long alqua long alandonga tokingi na donga togindien tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele ronga ninga no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la doraka ni wala inyei ali ilong alang indalankerel koni na kinga majaram ben na madan jingo le kinga ramba si long a meram zakia donga songani asoki samin na jelna jago te bumben ki ki rayngan na kien kit ali long alankel na kutumo rayngan ali yi na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ni kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa ki mburu ngasi kanya ye ne kwa ki kutumul na tabunke nge maranga ba to ina kaba al ngi kel na kayen ko ngatokka na suru rika na dayen kilma tokka na dayen suru rika na yi na kayen to kul tok yi ki bankan na kola kunya sin kage ba na maki kan ina lang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi in kwa asa birgingo nyatting kodim bot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anaka la mamankwe kingi king oreto kang king marang inas kalumba in altala ina kingalong fi ini ine ne setting kuro ore kwa nas ko nas kay ngona dia kelkam bara mahammad babikir adam dongay songa ni na jel na jago lia na makayinga nas tabungare idina rim sa songaja lenin kayinga dirimile na otanga songa karam majarambain ka soy samin na mayino kuro na kayinga